0: makinig na sa kwento at ang alamat ng Watawat ng Pilipinas.
1: 1897. Matapos ang kasunduan sa Pact of Biak na Bato.
0: Yan na ba yung unang disenyo talaga?
1: Ito. Napilitang pumunta sa Hong Kong si Emilio Aguinaldo kasama ang ibang mga revolusyonaryo. Habang nasa Hong Kong, nagdisenyo siya ng magiging watawat ng bagong bansang Pilipino. Hindi ito basta-basta ang naisip lamang. Maraming impluwensya ang disenyo, Papa Jepoy. Ang puting tatsulok ay hango sa simbolo ng katipunan.
0: Ah, doon pala yun.
1: Ang tatlong bituin ay kumakatawan sa tatlong pangunahing pangkat ng mga isla. Luzon, Visayas at Mindanao. Ang araw naman ay may walong sinag. Ay para sa unang walong lalawigang naghimagsikan laban sa Espanya.
0: Memorize ko dati yan. Walo. Yan yung mga bayan na nanindigan.
1: Oo, naghimagsikan laban sa Espanya.
0: So, Manila. Ano pa? Bulacan?
1: Bulacan.
0: Pampanga?
1: Okay.
0: Wala?
1: Meron.
0: Pangasinan?
1: Wala.
0: Wala. Ano pa? Sige.
1: Cavite.
0: Cavite.
1: Oh, yan. Pampanga. Nueva Ecija.
0: Nueva Ecija.
1: Bataan.
0: Bataan.
1: Laguna at Laguna. Batangas.
0: Galing! So again, Manila, Bulacan, Pampanga.
1: Cavite.
0: Cavite, Nueva Ecija.
1: Bataan.
0: Bataan.
1: Laguna at Laguna, Batangas.
0: Batangas. Okay, yung walong yan.
1: Yung sa araw na yan, nakikita niyo sinag. Ang asul naman ay sumisimbolo sa mga mithiin ng kalayaan at pagkakaisa. Ang pula ay para sa tapang at kahandaang magbuwis ng buhay para sa bayan.
0: Patriotism. Yung pala yun, yung pagmamahal sa bayan.
1: Ang unang bandila ay tinahi sa Hong Kong nina Marcela Gonzilio, Lorenza Gonzilio at Delfina Herbosa de Natividad. At noong Mayo 28 or May 28, 1898, unang iwinagayway ang bandila matapos ang laban sa Battle of Alapan sa Cavite. Pagkatapos naman noong Hunyo or June 12, 1898, kasabay ng pagdeklara ng kalayaan sa Kawit Cavite mula o muli itong iwinagayway sa harap ng maraming Pilipino. At may isang natatanging katangian ng bandila ng Pilipinas na bihira sa mundo. Kapag panahon ng digmaan, itinataas ang pulang kulay sa itaas. Kapag panahon ng kapayapaan, ang asul ang nasa itaas. Yan yung kinakwento namin ni Papa Jepoy kanina.
0: Na makabaliktad yung pagkakadisplay mo. Pag pula ang nasa itaas, gyera yun.
1: Gyera yun.
0: Kailangan blue.
1: At marami...
0: Nananatiling independent.
1: Yes.
0: At ang kapayapaan ng bansa.
1: Kailangan asul ang nasa itaas.
0: Pag pula, gyera yun.
1: Gyera yun. Kaya marami rin nga kwento at haka-haka na nagsasabing ginaya raw ang bandila sa mga lihibulismo rito. Ngunit ayon sayang tala. Sosyal na pinagmulan nito ay mula sa disenyo ni Aguinaldo, katipunan at imagsikang Pilipino. Kaya ang ito ng bandila ng Pilipinas ay hindi alamat o diwata o mahika. Mga Pilipinong lumaban, nagtago, nagpisyo upang magkaroon ng sariling watawat at sarisa.
0: Galing. At simula noon, yung nasa limang kabataan noong unang panahon, mga 30 years ago, 90s, merong 5 pesos, di ba? Ngayon, coin, pera yan, bill.
1: Green?
0: Wala yung green.
1: Uh-huh.
0: At nasa yung design. Di ba, ano yung papel ngayon? 50 pesos na. So, 50
1: wala
0: pesos.
1: Na 20.
0: Oo. So, dati, yung 5 pesos kulay green, kaya Aguinaldo. Christmas song, di ba napansin nyo yung mga Christmas song na pengen Aguinaldo? Kasi yan yung binibigay ng mga ninong at ninang noon. Si Emilio Aguinaldo yung logo nung 5 pesos at yung sa likod niyan yung Independence Day. Yung sa Kawit Cavite. Yan, yan, pakita mo nga sa Facebook Live.
2: Tama.
0: Yan, punta kayo sa Facebook Live. Ayan 'yon. Yan yung yan yung Independence Day. Yan yung 5 pesos doon. Naabutan pa namin niya. Ngayon, coin na siya.
1: Malaki pa value nito dati, no? Itong 5 peso bill na ito.

0: Aba, hindi daw gumayo. Hindi pwede gumayo ba? Ang kakasuhan tayo.
1: Hindi pwedeng...
0: Alam nyo ba, bawal gamitin yan, di ba? Yung bawal, I mean...
1: Ibalabal nyo or something na ano.
0: Ano pa ba yun? Bawal gupitin, sunugin, o... Madidiman.
1: May kaso yan.
0: Makakasuhan kayo. Tapos pati yung pera.
1: Pati pera. Tapos yung pag kumakanta ka ng national anthem, ang dami nang na ano yan.
0: Kailangan
1: binabago nyo yung...
0: Tono. Yung lupang hinirang. Di ba? Yung... yan eh, protektado. Ng ating konstitusyon. Yan yung alamat ng bandera o
1: matawat ng Pilipinas.
0: Mabuhay. Mabuhay ang mga Pilipino.
1: Happy Independence Day.
0: Seryoso ngayon eh. Kilala mo naman ang papa mo.

0: Song is brought to you by
1: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
0: PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka.

0: Balitang was brought to you by
1: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling. Biogesic
0: PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Unli with PLDT.
2: 97.1
0: Stronger Forever.
3: Arisabong Paringay, 8:19.
1: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong.

0: Frank Ayales, 97.1.
1: Stronger forever.
0: Hey! Shoutout ka mga taga Bulacan. Game na tayo bukas, ha? Kita-kits tayo. June 13, Philippine Arena. Ako mag-host sa inyo dyan. Takbo tayo. Para sa saya, kalusugan at progreso. Ito yung ating Bulacan Fun Run. Run for progress! Meron tayong 5K at 10K dyan. So para sa healthy lifestyle. Takbo para sa mas masiglang Bulacan. Meet new friends and great memories. Naghihintay sa ating bukas. Kitakits tayo bukas at huwag kalimutang mag-hydrate at magdala ng mga magagandang ngiti. Bukas na to, ha, mag-alarm kayo, agahan nyo. 8:31 hours na po, bro.

0: got something else in mind now.
1: But I got it at 97.1.
2: Strutter Forever!
1: Message yung kami, ha, hindi pa tapos.
3: Ayun, no, meron pang, meron kayong gustong marinig, ha?
1: May 30 minutes pa tayo.
3: Oo, oh, paalam niyo sa amin, mga kabarangay. Message na.
1: 369, Facebook ko, Papa Jepoy.
3: Papa Carlo 08.

0: si Keith, maraming maraming salamat.
1: Madrid na. Oh. Di malansing, galing na ba? Congratulations. Pabiyahe sila.
2: Pabiyahe, Papa G.
1: Saan ba lakad nyo ngayon? Ingat sa biyahe, ha? Haharurot pero?
2: Hindi haharot.
1: Titingin pero?
2: Hindi titikim.

0: Sa mga mag-outing, wag kayong mag...
1: Papasikat.
2: Aray ko.
1: Alam niyo na mangyayari sa inyo.
0: Huwag kayong magpapasikat.
2: Aray ko.
0: Pa naman, ingat ka ha.
1: Hmm.
0: Boss Kiko! Bigasan ni Kuya Kiko.
1: Mamaya, dadaan kami dyan.
0: Oo nga pala. Ang kayo sa pwesto. O sige, Boss Kiko.
1: Bigas. Kanin.
0: Mura.
1: Inaamoy. Masarap kahit hindi mo pa natitikman.
0: Busog kahit walang ulam. Let's go! Happy weekend! Here's our last song. My name is Papa Jeppoy.
1: My name is Papa Carlo.
0: Both parents friends now signing off.
2: Aray ko.
1: Babalik ulit 6 to 9 in the morning next week on Monday, mga kabarangay. Pot and friends.
0: Stronger.
1: Forever.
3: Oh, ayan. Kana naman.

0: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na.
2: Number 1.
3: What's up, Metro and Mega Manila?
4: Ang taas na wala energy nun.
3: Ah, ganun.
4: Parang ready na lumipat sa iba.
3: Charis! Hindi kasi ngayon ay holiday, Independence Day. Diba? Araw ng kalayaan para sa mga kapuso natin na hindi pa rin pinapalaya. Sa utang talaga. hindi sa pag-ibig.
4: Ready na akong ready na akong sumabat dun sa pag-ibig.
3: Pero sa utang, nagulat ka.
4: Sa utang. Hindi ako nakapag-prepare dun. Sana nga nakalaya na sa utang eh.
3: Naku po, ang hirap, hirap layaan.
4: Eh, paano ko makakalaya, di ba? Pabayad ka pa lang ng isang umutang ka na naman.
3: Yan na naman. Aray ko, yung nagiging problema eh. Di ba? Akala mo minsan, okay, nakabayad na ako. Tapos maya-maya ng unti, nagipit ka na naman.
4: Naku, umutang ka ulit. Kasi nasa kalagitnaan ka ng buwan, tapos bigla sa iba. Excuse mo doon.
3: Aray ko, kapasok. Aray! Yung pinakamasobrang lalich. Tapos allowance niya. Alam mo, may return.
4: Regalo mo lang. Akala niyo.

0: Okay. Kahit ano po, pwede po dito. PM ka lang, hanapin mo mga social media namin. O kaya naman, tumawag ka sa aming mga landline numbers 8374-8737 or sa kabilang line 8374-8747. Yan po yung mga line na pwede niyong tawagan. At naka-live tayo.
1: Yeah, on Facebook, i-check yun po mga kabarangay, barangay LS97.1.
0: At kung nandun ka, pwede ka na rin mag-PM doon para hindi ka na umalis kasi medyo tamad ka. Doon ka na mes. Mismo mag-message. Hanapin mo lang, I mean, sabihin mo lang, ako na po ang isa lang nyo. Nako, mga kapuso, excited na kami. Ano kayang problema ang ating kakaharapin ngayong araw na ito ng Friday na pala? Nako, mga kapuso, Papa
1: Ace. Lady Gracia,
0: Papa, born forever.

0: oras, mga kapuso. And, eto na po. Programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
1: At Lady Gracia.
0: Eto na, ang ating bida, si, Anika. Anika na lang. Hindi, charot. Si Rio. Hello, Rio. Good morning, Rio. Welcome sa Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
1: At ako naman si Lady Gracia.
0: And,
2: good morning po, Papa Ace. Lady Gracia po.
0: Balita namin, meron ka daw gustong ikwento about sa iyong nakaraan. Welcome to Talk to Papa. Ano ang nangyari? Paano mo gustong simulan ang iyong story? Talk to Papa na. Patanggal ako ng loudspeaker. Patanggal ako ng loudspeaker or earphones kasi medyo hindi ka namin maintindihan. Parang malalim. Parang may kulob. Kulob? Naka-loudspeaker ka ba?
2: Hindi po.
0: Earphones, earpods, headphones.
2: Hindi rin po.
0: Ipapalipat lang namin ng line ha, kasi hindi maganda yung tunog.
2: Sige po.
0: Papatawagan ka namin ulit, okay? Ayun, sige. Okay,
1: tawagan muna natin siya ng
0: konti. Kasi ano, like, hindi natin siya maintindihan. That's sad. Sayang yung story.
1: Actually, hindi ko rin siya narinig kasi nagka-problema yung headset ko. So,
0: kaya pala may dinot-dot dito.
1: Parehas tayo may problema dito. Sige, ayusin lang natin yung linya, no? Ng ating bida.
0: At pwede sa phone na lang, if ever. Para lang sana mas yung at. Hello po sa inyo ha, para sa mga still nasa work, double pay, I believe.
1: Wow.
0: Noon.
1: Sarap ng pakiramdam.
0: Ako ang ay 2.5 per day.
1: Ay. 5K ka. Eh, mas masarap kung 10,000 per day ka.
0: 20,000.
1: Yan, for recommend naman. Ano naman kami?
0: Kailangan pa kami ng trabaho dito.
1: Plus, with pleasing personality.
0: Yan na.
1: Ayan na tayo. Pleasing personality. Pleasing personality. Yun, pero basta yan pala na itsura kapag simpleng sinasabi.
0: That's sad, no? Grabe yung mga, ano. Ay, nako, mga kapuso, mga kabarangay. Anyways, itatry pa rin natin yung ating bida. If ever na magiging maayos yung kanyang line. Mm-hmm. If ever naman na hindi, so hanap tayo ng iba. Guys, PM na. What are you waiting for? Hanapin yung aming mga social media. Sa akin po, Papa Ace.
1: Sa akin naman po, mga kabarangay, Lady Gracia.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Number one.
0: Forever.

0: Pare, ganda dun sa napuntaan kong lugar, ang yayaman ng tao. Ang dami mga mansyon.
1: Alam mo kung anong tawag dun?
0: Ano?
1: Too many to mansion.
2: Pampi, odi po. 168 pesos ang pagsantabos.
3: Ay, wala akong bang...

0: sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mga kapuso, masakit na lalamunan dahil sa ubo at nakadikit na plema. Naku, hindi pwede yan. Lalo na sa mga katulad nating everyday lumalaban sa buhay pero madalas, hindi natin ito maiiwasan. Katulad ko, sa dami ng ganap sa buhay, madalas dinadapuan ng ubo at plemang makapit. Kapag mabigat ang pakiramdam, apektado ang trabaho at buong araw mo. Kaya huwag pabayaan ang ubo at plemang makapit. Sa ubong may plema, subukan na ang Solmix Advanced with Zinc. May laban ito sa plema, mayroon pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bacteria. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times a day uminom, okay na uli. Available ang Solmix Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmix Advance with Zinc. Carbocystine plus Zinc is a generic name of Solmix Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stronger!
5: Pinatibay!
4: Forever!
5: Habang buhay!
6: Barangay!
4: 97.1
6: Forever
4: Number 1 Better ang summer sa Barangay LS.
5: Ay, yung malabo na nga yung sitwasyon, pero imbis na humanap ng solusyon, ang hinanap mo, karelasyon!
7: I-talk to Papa na.
8: Papa,
3: ano ba ang dapat na hinahanap? Di ba karelasyon nga, sabi nila?
9: Sorry, akala ko doon tayo sa pera.
3: Aray ka.
9: Pera lang yung hinahanap ngayon.
3: Nandun ka pa rin sa pera.
9: Oo. Tapos ikaw nag-move on ka doon sa karelasyon. Teka naman.
3: Hindi na tayo nag-tugma.
9: Oo. Ano ba to? Mag-meeting tayo mamaya.
3: Naka mga kapuso, mga kabarangay, kung ano man po yan na mga hindi nagtagpo, o hindi nagtugma, pag-usapan natin yan dito sa Talk to Papa. We are live sa Barangay Alas 971 Facebook page. Guys, what are you waiting for? Pwede nyo pong i-visit yon at hanapin nyo pa yung mga social media. Maging bahagi ng programang ito. At tinatry pa rin po namin na ibalik yung ating bida. Dahil siya po ay naglaho, di umano.
9: Hindi talaga natin maayos. Pero ito, may nagbigay, nag-share nung kanyang problema. Basahin lang natin saglit. Kasi ayaw niya daw ipabasa.
3: Itago
9: na lang daw natin siya sa pangalang Mary Joy.
3: Mary Joy?
9: Ayan.
3: Okay.
9: Sabi ni Mary Joy dito, kakahiwalay lang po namin ng boyfriend ko.
3: Okay.
9: Sobrang na-hurt ako kasi naramdaman ko talaga yung pagbabago niya kumpara doon sa pag-i-effort niya sa akin noon.
3: Oh.
9: So, pinag-usapan po namin yon, tapos naisumbat niya na po sa akin yung mga times na nag-effort siya sa akin at nasasaktan siya dahil parang hindi ko naman daw na-appreciate yon. Nakipaghiwalay ako sa kanya at nagulat na lang din talaga ako na tinanggap niya, though nasasaktan siya at nakikita ko naman, pero hindi na siya katulad ng dati na ayaw niyang makipaghiwalay at nilalaban. Lagi niya pang sinasabi sa akin ngayon habang magkausap kami na huwag muna akong magkakaroon ng karelasyon. Nakikiusap siya na huwag muna magpo-post kung magkakaroon man ako ng bagong boyfriend. Masakit kasi parang nilet go niya na ako talaga. Unlike before, na talagang pinaglalaban niya kaming dalawa. Ano po ba yung masasabi ninyo? Ano po ba yung masasabi ninyo sa sitwasyon na meron ako? Thank you po. Yung mga nakikinig sa atin, mga taga-Balintawak. Hello sa inyo.
3: For me, kung ganun yung ayaw kanya magkaroon ng karelasyon, alam mo kasi siya nag-explore. Tapos ikaw yung fallback niya.
9: Mm-hmm.
3: Ang hirap nung ganyan. 'Di ba? Hindi mo ako papayagan na magkaroon ng ibang karelasyon or makipag-usap sa iba, pero ikaw, anong ginagawa mo?
9: Pero siya, nag-effort naman daw yung lalaki kasi dati matindi daw yung effort.
3: Mm-mm.
9: Tama ba? Matindi yung ginawang effort sa kanya nung lalaki.
3: Pero, tapos na
9: paano
3: yun.
9: Paano ba yun?
3: Bakit natapos? Diba?
9: Oo.
3: Yun. Dapat kasi consistent ka.
9: Mm-hmm.
3: Diba? Kung talagang mahal mo ang isang tao.

0: Hindi isang araw biglang wala na lang, ayaw mo na.
1: O baka lang siguro kasi masyado pa lang yung alam mo yung sa early stages na parang sobrang happy.
0: Oo.
1: Tapos baka nung dumating na yung reality sa kanila na parang hindi na tayo na nagtutugma.
0: Uh-oh.
1: Marami na laging siguro away, gulo, ganyan. Nananawa.
0: Parang nilabam siya nung una.
1: Uh-oh.
0: Something like that.
1: Mm-mm.
0: No? Tapos biglang nawala na lang. Tapos parang ayaw na pala. Pero kasi nga, siguro merong ibang i-entertain.
1: Mm-hmm.
0: Tapos kapag hindi nag-success, babalik sa'yo. Ang hirap nung gano'n na fallback ka lang.
1: Ay nako, huwag kayong papayag sa ganyan.
0: Yes.
1: Ayan, nako, sa mga kabarangay natin, kasi ang lalaki, kaya niyang gawin lahat.
0: Oo.
1: Para sa inyo.
0: Kung gusto mong gawin yung mga bagay na gusto mong gawin, syempre, ako din. Gagawin ko din yung mga gusto ko at hindi mo ako pwedeng pigilan.
1: Mm-hmm. At saka, I believe kapag nagmahal ka ng isang tao, hindi kanyang papakawalan eh.
0: Yes.
1: Na hindi siya yung basta-bastang susuko na lang din talaga.
0: Mm-hmm.
1: Pero may mga lalaki din naman kasi na parang siguro dahil kailangan nilang i-shut off yung emotions nila.
0: Mm-hmm.
1: So papayag na lang sila sa, sige, maghiwalay na tayo kung yan yung gusto mo. Hindi ka na niya ilalaban kasi siguro mentally pagod na siya.
0: Pero pwede.
1: Usually, bumabalik yung mga yan.
0: Agad-agad, hindi matagal.
1: Pag medyo na tauhan na sila, na kapag hinayaan na nila na makaramdam ng emosyon, dun sila babalik kasi
0: yes.
1: Namimiss ka na nila. Eh, ang babae, nagmo-move on na nun. Tapos na siya.
0: Oh.
1: So, Mary Jo, hintayin mo na lang yun. Diba? Kasi, they always come back.
0: Yeah.
1: Sigurado, ako bilang isang babae, sigurado ako sa ganong part. Pag lalo kapag hindi nag-workout yung mga plano nila o gusto nila sa na maging karelasyon, they always come back.
0: Yun nga, fall back
1: lalaki
0: pa.
1: Yun, ganun. Yun yung masakit. Yun yung masakit naman. Eh, nag-explore ka, nawala ka na eh. Diba? Pero kung ang rason naman ng pag-drift off ninyo, drift away ninyo sa isa't isa is because hindi na lang talaga kayo nag-meet eye to eye.
0: Yeah,
1: or hindi
0: pwede.
1: Parang sobrang toxic na nung relasyon.
0: Kailangan lang stop muna po. Okay, ganun. Pero sana napag-usapan ng malinaw.
1: Mm-mm. Sana mga ganun, 'di ba?
0: Kasi of course, we also need time for ourselves eh, 'di ba?
1: Kasi may mga ganun naman talagang sitwasyon na nagkakahiwalay na sila, napapagod na yung isa. Si tao ka lang naman, mapapagod ka kapag hindi na-appreciate mga efforts mo, kapag lagi kayo nag-aaway, 'di ba? Tapos baka you need time and space.
0: Yun.
1: Para maging klaro kasi siyempre, kapag ang dalawang mainit na bato nagtutugma, mag-aaway talaga yan.
0: Magsasalpukan kayo.
1: Oo, di ba kaya nga sabi nila, wag na wag kayo magdidesisyon kapag kayo ay galit o sobrang saya. Kasi tricky ang emotions natin. Kaya yun yung time and space.
0: Tricky pala siya.
1: Tricky. Ilan yung R dun?
0: Parang anim.
1: Parang I ba yun o Y? So ayan. So sana Mary Joy, nakatulong kami sa yung sitwasyon na dun sa mga kabarangay natin na may ganyan pinagdadaanan. Again, kung nakikita mo na mahal mo siya, maayos siya, you just need time and space away from each other.
0: Yun na lang muna.
1: Oo, kasi marami talagang nagagawa ang space. Sa totoo lang.
0: Diyan mo, yung space na yan, mausisa mo, may in love ka na pala sa iba.
1: Yeah. Diba? O di naman kaya, may in love ka sa sarili mo.
0: Yan.
1: Yun yung pinakamaganda.
0: Na, mas happy pala, may peace of mind pala pag mag-isa lang ako.
1: Tapos hindi mo na namamalayan sa sobrang pagmamahal mo sa sarili mo, may biglang darating na magmamahal pa lalo sa'yo.
0: Yan na.
1: Ay, ang sarap nun. Darating yun. Maniwala kayo.
0: Mag-play mo din. Anyway, eto na. Ang ating bida, nasa linya, si Kim. Hello, Kim.
2: Hello po, Papa Ish. Good morning po.
1: Good morning. Uy, ako naman si Lady Gracia.
2: Good morning po, Lady Gracia.
1: Ayan. Yung mapag-usapan natin, dear, pwede nating i-upload sa social media namin. Okay lang sa'yo?
2: Okay lang.
0: Okay. Balita namin, meron kang gustong i-share. Ano ang nangyari, Talk to Papa, na paano mo gustong simulan ang iyong kwento?
2: Dati po kasi nasa Bulacan po kami.
0: Oh, nasan ka na ngayon?
2: Nandito po ako sa probinsya po ng partner ko po sa Pangasinan.
0: Ang layo, be!
1: Saan ka sa Pangasinan?
2: Dito po sa Asansor po.
0: Ason? Ay! Malapit sa may, malapit sa dagat.
2: Apo, malapit po sa dagat.
1: Baka panghula ka naman dyan. parang bihira ang dagat sa Pilipinas. Parang pwede mo sabihin
0: parang
1: na
0: bihira ang dagat sa Pangasinan.
1: Dagat dyan. Oo. Yung maraming puno sa inyo.
2: Apo.
1: Oo! Tama ako dun eh.

0: Oh,
1: syempre yung baka naman, kasama mo yun sa hirap at ginhawa.
0: Ano lang yung baka pala?
1: May nga puno eh.
2: Bakit? Po kasi kami ng penalized po kong parents.
1: Ay.
2: O kaya po na pang

0: Papagay po eh, sinasabi ko sa iyo eh. Okay, so pinawas sa area kasi ninyo, maraming mga nagnanakawan, gano'n.
1: Yes po, madami ko talaga.
0: Ninakawan yung nanay mo?
1: Hindi po, actually po, kasi yung may mga tools po kasi doon, katulad po nung sa welding, gano'n po. Kasi po, ano po, nung lumipat po kami doon, ginagawa pa lang po talaga yung bahay namin.
2: Okay.
1: Opo, tapos doon na po kami pitatira ng papa ko po para po may matuloyan nga po kami mag-asawa po.
2: Tapos?
1: Tapos yun po, okay naman po nung una, kaso nung nagtagal na po kami doon parang napapansin na po namin na parang hindi na po sila pumupunta rin sa bahay po, ganun po.
2: Hindi pumupunta sa bahay kasi, nyo?
1: Yes po.
2: Kayo ay pinapatira lang doon, di ba? Ginagawa, yes. Like barracks yung tinitira nyo?
1: Hindi po, sariling bahay po namin.
2: Ah, okay. So
1: binili po yun ng papa ko po.
2: Ay, tari, daming pera. Okay, para sa inyo.
1: Yes po.
2: Eh, ano yung ginagawa?
1: Wala po yung bahay po kasi namin, ginawa po dati.
2: Ah.
1: Para po may matuluyan nga po kami.
2: Okay.
1: Tapos ayun po, hanggang sa ano nga po, nalaman po no stepmother ko po na nawala po yung mga gamit po, ganun po, yung sa mga tools po, ganun.
2: Katulad ng pala?
1: Hindi po, mga welding machine po, ganun po.
0: Ay, ang lalaki naman pala nung kinuha. Kala ko mga pako lang.
1: Welding machine, grinder po, ganun po.
2: Grinder.
0: Mahal yung mga yun.
1: Yung pang sa bahay po talaga, ganun.
2: Even yung mga semento, ganun?
1: Hindi po.
2: O tools
1: po,
2: lang talaga?
1: Tools lang po talaga.
2: Na mga mamahalin?
1: Yes po.
2: Like magkano pag nabenta?
1: Hindi ko po alin.
0: Teka, makadaan nga sa construction sa makakuha nga ng ganyan sa benta ko. Hindi, joke lang. Pero may kamahalan, libo-libo yun
2: talaga?
0: For sure. Diba? Hindi naman magagalit ng basta-basta kung hindi may presyo.
2: Oo, magkano yung ganon? Comment nga kayo, Barangay Alas 97.1 Facebook page. Magkano yung ganon? Diba, para nakawin yung pang-welding, no? Yun yung masakit.
1: Opo, pang welding po.
2: Yung masakit sa mata kapag may gumagawa tapos dumaan ka, no?
0: Yung doon ka lang makakakita ng spark sa buhay mo.
2: Ay, totoo! Tapos, ano, baliwala lang doon sa gumagawa. Parang relax lang siya. Pero ikaw parang pili mo kapag natamaan ka nung mga spark na yun.
0: Oo,
2: parang ang sakit.
0: Pero masakit talaga, mainit.
2: Ay, talaga
0: yun,
2: ba?
0: Oo.
2: Sa bagay. Pero ba't sila relax lang? Tapos nakaano sila... Meron silang...
0: Shield.
2: Yes. Taray.
0: So, ninakaw. Eh, ngayon, nung hinanap nung stepmother mo, no? Tama, stepmother mo?
1: Apo, ano po, nag-chat po siya dun sa account ko ng asawa ko po na kung hindi kayo aalis dyan, papadampot kita sa police.
0: Ah, so yung asawa mo yung pinagbintangan?
2: Siya agad?
1: Yes po, yung partner ko po yung pinagbintangan.
2: Bakit siya agad ang suspect? Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Magiging suspect ka... Pwede kung merong
0: ikaw
2: history.
0: Ikaw yung palaging nandoon.
2: Oo. Ikaw yung last touch.
0: Ikaw yung huling nakita na umiikot-ikot doon sa bahay.
2: Yes.
0: Di ba? Yun yung mga pwedeng paghinalaan ka.
2: Oo.
0: O syempre, dahil nga ginagawa yung bahay, doon naman sila nakatira kasi.
2: Mm-mm.
0: At kung may nagsumbong na bata, usually mga bata yung nagsusumbong. Nakita ko si...
2: Nakita ko siya po yung may dala.
0: Papa Insha kumuha ng welding machine. Mga ganon, di ba? Yun yung mga ano pagbibintangan ka talaga.
2: Pero ang sakit nun, ha? Kapag ka ikaw talaga yung... Alam yung wala kang ginagawang kasalanan, pero pinagbintangan ka.
0: Wala nga ba talagang kasalanan?
2: Yan ang ating haalamin, mga kapuso, sa aming pagbabalik. Ito na po ang mga investigador ng bayan.
0: Ako po si Lady Grasha.
2: Ako si Papa Ace.
0: At ito po ang Talk to Investigators.
2: Sa Barangay Alas 97.1.
0: Number 1.
2: Forever.

0: Better ang summer sa Barangay LS.
1: Ang hirap magtiwala sa tao. Biruin mo, pati best friend ko hindi mo pinalampas. At ito namang si best friend, may lahi palang ahas.
2: I-talk to Papa na.

0: Ilang minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Yan ang ating oras, mga kapuso. Nakalive pa rin po tayo sa Barangay Alas 971 Facebook page. Ako po si Papa Ace.
1: At ako naman si Lady Gracia.
0: At nako, mga kapuso, para pagbintangan ka agad-agad ng mga kasama mo sa bahay, baka naman meron kang nagawa noon.
1: Meron po yung bida natin, ano, yung sa pinapagawang bahay nung tatay niya, nawala daw po yung mga iba't ibang mga pang ano, construction,
0: yes,
1: welding machine, grinder,
0: bintana, pinto.
1: Oo, ang daming nawala daw,
0: yes,
1: pati pinto.
0: Bubong.
1: Umuo naman din ako. Naniwala din naman ako na parang may ganoon pang usapan kanina, na pati bubong, pati pintuan nawala. Nandun lang kami sa welding machine.
0: Aray ko.
1: So yun, mga kabarangay, na pag parang sila yung partner po nung bida natin yung napagbintangan. Ang nagbintang ay yung stepmom.
0: Naku,
1: stepmother.
0: Eto na, ibalik natin si Kim. Bakit naman kaya siya agad ang pinagbintangan? Hello, Kim!
2: Hello po.
0: Okay. Bakit siya agad, ito agad partner mo ang pinagbintangan sa palagay mo?
2: Ano ko? Actually, papa, hindi lang naman kami dalawa sa bahay. Tatlo po kami na sa bahay eh.
0: Sino yung isa? Suspect din siya?
2: Yung ano po, yung pinsan ko po, yung pamangkin po ni papa po na galing po sa probinsya din po. Lumuwas po siya dito para magtrabaho.
0: Oh, nagkatrabaho na ba siya?
2: Yes, magkatrabaho na.
1: Sige, tuloy mo lang yung kwento. Mm-mm. So,
2: ayun lang po,
1: hindi tayong... ko... Dapat kayong tatlo yung suspect, pero ang naging lagay is ang naging suspect lang yung partner mo. At ang nagsususpect siya at nagsasabi nun ay yung stepmother mo, tama ba?
2: Yes po.
1: Okay, sige. So, yan na. Partner mo ang kumuha nung mga
2: gamit na yun. Hindi po, sa chat lang po.
0: Paano sa chat?
1: Paano?
2: Sa chat lang po, nag-message po siya sa partner ko po.
1: Ano sabi niya?
2: Sabi niya, pati ba naman yung gamit pag i-interesan mo, ganun po yung sabi. Kasi po dati po kasi, nung walang-wala pa po kami ng partner ko, sila po yung tumutulong sa amin sa bahay po.
1: Mm-hmm.
2: Opo, sila po yung tumutulong sa amin, ganun po. Tapos po pag may kailangan po kami, sila din po nagbibigay sa amin, ganun po.
0: Kailangan like?
2: Mga bigas po, ganun. Sa bahay po talaga.
0: Itong pinsan?
2: Hindi po, yung stepmother.
0: Ah, yung stepmother. So, parang sila talaga yung nagpo-provide para sa inyo.
2: Opo.
0: Okay. Tapos?
2: Yan nga po, hanggang sa biglaan po kasi yung pag-alit, pinalayas po kami ng biglaan. Ganun po nung time po na yun, wala po talaga kami pera. Hindi po namin alam kung saan po kami kukuha ng pamisahe.
0: Ah, kaya
2: po
0: Nyo binenta.
2: Kapatid po niyang babae para po manghingi po ng pera, pamatay po, ganun po.
0: Oo, wait lang ha. Naunang mangyari yung nawala yung mga gamit.
2: Yes po, yes po.
0: Bago kayo, yun talaga yung rason.
2: Opo.
0: Paano yung nangyari nung time na pinagbibintangan kayo sa social media? I mean, nung chinat kayo. Paano yung eksaktong sinabi?
2: Kasi po yung pinsan ko po, pag-uwi po niya galing trabaho, pinapunta po siya dun sa shop namin nung papa ko po. Tapos kinausap po siya, sinabi po ng pinsan ko na nawawala nga po yung mga gamit ko, ganun po.
0: Kailan daw nawala? Anong oras? May mga ganun bang detalye?
2: Yung pinsan ko po kasi, sinabi po sa amin yun, pag-uwi po niya galing po ng trabaho.
0: Yung shop malayo sa bahay nyo?
2: Yung shop

0: po, ano po, malapit po dun sa pinagtatrabuhan ko ng pinsan ko po.
1: Okay, na malayo sa bahay nyo?
0: Yes po, na malayo po sa bahay ko.
1: Okay. Tapos, ano pang sabi?
0: Tapos pag-uwi po ng pinsan ko, tinawag po niya yung partner ko po, sinabi nga po na ano na kausapin na lang daw po si Papa ng personal para po mapaliwanag ko ng maayos, ganun po.
1: Mapaliwanag ng maayos ang?
0: Yung tungkol po sa nawawalang gamit po.
2: Mm-hmm.
0: Kasi po yung tools po na yun, hindi po talaga sa papa ko yun. Doon po yun sa kapatid po na lalaki ng stepmom ko po.
1: Parang hiniram lang.
0: Opo, pinahiram lang po.
1: Baka naman na misplace lang. Chinek nyo ba sa mga bulsa nyo?
2: Baka naman kasi nailagay sa lagay ng bra lang yan.
1: Yan ang sa likod ng rap, ganyan.
2: Kasi ano, yung minsan, iba, nung bibintang sila kapag alam nilang kailangan yung isang tao, ay kasi kailangan nila niyang pera, madami pinagkakautangan yan.
1: May mga ganun ba?
2: Oo. Baka,
0: wala, kasi nung time na yun, may trabaho po kami pareho, eh wala pong tao sa bahay po, ganyan po.
1: Oo.
0: Kasi nung time po na yun, yung pinsan ko po, wala po talaga sa, hindi po namin kasama sa bahay, dalawa pa lang po kasi ng partner ko po. Ako po kasi nagtatrabaho po kasi kami pareho.
1: Okay, ganito na lang. Nasaan kayo nung mawala yung gamit?
0: Nasa trabaho po kami pareho, Papa Ace.
2: Sinabi nyo ba to? Paano namin kukunin? Nasa trabaho kami.
1: Oo, nasa trabaho kami. May mga ganun ba?
0: Ayun nga po, sinabi po namin yun. Paano, nasa trabaho po kami pareho.
2: Pero baka kasi ilang araw na rin kasi sigurong nawawala, hindi nila nakikita. Pero nung time na nagtanong sila sa inyo, matagal nang wala.
1: Ganun ba?
0: Opo, ganun nga po.
2: Sinasabi nila.
0: Eh, hindi po kasi kami makahanap ng tiyempo para sabihin sa kanan po. Kasi
1: no,
0: po,
1: kapag ganyan na yung mga sitwasyon, kailangan yung ipilit nyo. Oo, hindi ko siya...
0: Papo po kasi may sakit, so ayaw po na...
1: Diba?
0: Po kasi silang gas po, ganun po.
1: Pero stress na nga eh, kasi nga nawawala yung gamit tapos kayo yung pinagbibintangan.
0: Ayun nga po yung masakit. Wala naman po kasalanan yung partner ko.
2: Saka kasi pag pinagbibintangan ka, natural na ipaglalaban mo yung sarili mo. Lalo kapag usapang nakaw yan. Di ba? Lalo kung di naman ikaw yung kumuha. Ay, wakin ko talaga rin
1: na. Kung nasa na yun.
2: Minsan pa nga sabi mo, di kahit mamatay na yung kumuha. Laging ganun, di ba?
1: Mamatay na yung kumuha niyan. Tapos yung
2: bigla kang inatake.
0: Hindi kasi yan nga po. Kaya nga po ano, wala na po na umalis na.
1: Namin nyo lang yan na...
0: Kasi ano, ipo kami doon. Kaya po, nag-decide na lang po talaga na umalis po. Kasi po,

0: nyo na kayo nakapag-usap-usap.
1: Ganun ba?
2: Hindi na rin po. Kasi po ano...
1: Yung mahangin dyan, parang...
0: Naka-on, may electric
2: fan. Electric fan po.
0: Medyo layo ka lang ng konti kasi nasasagap.
1: Nararamdaman ko pa yung tiyo niyo. Ikaw.
0: Lang, nilalamig din kami siya.
2: Hindi, wala na po kaming bomb chat. Ibablock ko kayo sa messenger nyo. Ayan po yung sabi nila. Sila daw po yung magbablock sa amin. Kaya hindi na po kami nangungulit sa kanila. Kaya nga po yung partner ko po nagtatrabaho na po ngayon.
0: May anak kayo?
1: Oo.
2: Wala po.
0: Ilan taon ka na?
2: 24 po.
0: Siya, ilan taon na?
2: 36 po.
0: Matagal na siya nakatira doon sa bahay, sa inyo, dati?
2: Matagal-tagal na rin po.
1: Nung nakatira, ilang taon siya doon sa bahay niyo?
2: Mga ano po, 4 months po.
0: 4 months.
1: Mabilis lang.
0: Mm-mm. So, yung pero yung relasyon niyo dati, nung nagsisimula, sabi mo 2 years na kayo, LDR kayo, ganun ba?
2: Dati po, opo, dati.
1: Tapos, pumunta siya ng Bulacan, nag-live-in kayo, ganun?
2: Opo.
0: Oh.
1: 4 na buwan. So,
2: hindi, Papa Is, ako po yung tumawag dati, naalala mo, Papa Is.
1: Tumawag dati, like,
2: opo.
1: Kailan yun?
2: Yung... Dati po, yung si Papa Yon po yung kasama niyo.
1: Kailan yon? Anong meron?
2: Yung ano po, yung dati po yung nasa Caloocan po ako, tumawag po ko sa inyo.
1: Anong ginagawa mo sa Caloocan nun?
2: Yung pumunta po ako dun sa partner ko po, ganun po.
0: Pakibuo yung po yung barracks kwento. Po.
1: Barracks.
2: Opo.
1: Construction worker yung... itong ano mo.
2: Apo.
1: Parang medyo naaalala ko. Okay. Doon ka natutulog sa barracks.
2: Yes po.
1: Ako, ikaw na nga yung sabi ko, si barracks girl.
2: Si barracks girl.
0: Okay.
1: Ma, yung mga katrabaho niya. Diba? Trabaho niya.
2: Apo.

0: suspicious talaga.
1: Kasi like, syempre, sino ba naman yung pagbibintangan nila sa mga ganun, di ba? Usually, yung bagong dating.
0: Oo.
1: Ganun naman, parang hindi ko sinasabi na ano yan, tama yun ha. Pero, iisip dito kasi,
0: ang gamit na hindi naman nawawa.
1: Ting siya, bigla sila mag...
0: Maya, may mga nadaan.
1: Yung... Oo. Naman. No, ha? I mean, hindi pinakumuha.
0: Kasi bakit parang, di ba?
1: Sa biglang kailagad.
0: Sa nangyari. Yes.

0: So ano
1: so,
0: ang
1: okay naman po.
0: Ano ang problema?
1: So, okay naman po sa mamay.
0: Oo.
1: Yung sa family ko lang po.
0: Yung oh. Nangyari.
1: Kasi yung ate ko po, pinapauwi po niya ako. Sabi po niya sa akin, umuwi ka na dito, ganun.
0: Bakit hindi ka umuwi?
1: Kasi po nandito po yung partner ko eh.
0: So...
1: Siyempre ayoko rin po iban yung partner ko mag-isa dito kasi ano marami na po siyang sakripisyo sa akin, ganun po.
0: Sakripisyo like?
1: Yung sa mga ano po, dati po kasi nasa Caloocan kami, ganun po siya po yung nag-provide ng pagkain sa akin, ganun po, sa mga damit po.
0: Mm-mm, nabibigyan niya mga pangangailangan mo, ganun.
1: Yes po.
0: Layo ka sa electric pan, B, oo.
2: Sakit, tuloy-tuloy mo lang yung kwento mo.
0: Oo, sige lang. Ano pa ang mga na naibigay niya sa'yo?
1: Cellphone ko, papay.
0: Oh?
1: Yes po, pag may extra po siyang pera, binibilan po niya ako ng cellphone, ganun po.
0: Ilang beses?
1: Siguro po dalawang beses na po, Papa Ace.
2: No, dalawang beses binigyan ng cellphone.
1: Nauna po kasi sa Caloocan po, tapos nung pangalawa po sa Bulacan naman po.
0: Hmm. Nung nabenta na yung ano?
1: Ay, hindi po.
0: Sarat lang.
1: Pag sumasahod lang po siya, Papa Ace, binibilan po niya ako ng cellphone.
0: Anong trabaho niya nung nasa Bulacan? Kasi apat na buwan lang siya
1: doon. Yung sa mga bahay din po, Papa Ace.
0: Kasi apat na buwan lang siya doon, tama?
1: Yes po.
2: Ano naging work niya doon sa Bulacan noon?
1: Yung sa mga bahay po, Lady Gracia.
2: Ano, tulad ng?
1: Yung gumagawa po ng bahay, ganun po.
2: Gumagawa ng...
0: Construction pa din.
1: Mag-renovate po ng bahay, ganun po.
0: Pero from what we heard earlier, di ba, ang sabi mo kasi, ang nagbibigay pa sa inyo ng mga pagkapagkain is si stepmom.
1: Yes po, dati po nang wala po kami yung trabaho, pero nung nagkatrabaho na po ako, kami na po yung nag-provide po.
2: So, ano, ilang buwan na ba siyang may work nung time na, ano, na,
0: binilan ka
1: niya? Simula po nung dumating po kami doon, naghanap na po siya agad ng trabaho.
0: Nakakuha naman?
1: Yes po, nakakuha naman po. Kasi hindi po siya tinanggap sa, company po na in-applyan po namin kasi may sakit po siya sa baga.
2: Okay.
0: Magkano ang sinisweldo niya? Like per day niya?
1: Dati po?
0: Nung nasa Bulacan?
1: Nung nasa Bulacan po kami, 650 po yung sahod po niya.
0: 650 per day?
1: Yes po.
0: So magkano yun per week? Magkano yun? Halimbawa, swelduhan nito every week lang, di ba?
1: Tuwing Sabado po.
0: Tuwing Sabado. So, nasa 3,000 plus.
1: 3K po.
0: Oo. So, nag-ipon siya.
1: Opo, nakapag-ipon naman po.
0: Tapos, binilang kanya ng cellphone. Magkano yung cellphone?
1: Nasa, 4K po, ganun po.
0: At least, ha, nag-iipon yung jowa mo para sa'yo. Kaya hindi mo maiwan kahit pinapauwi ka ng ate mo. Ba't ka daw pinapauwi? Mag-iwalay na daw kayo, ganun ba?
1: Opo, ganun po. Kasi hindi naman daw po ako mapapakain, ganun po.
0: Sabihin mo, taba ko naman nakakakain naman ako dito.
1: Pero opo, tumataba na nga po ako dito.
2: Kasi inaalagaan ka.
1: Yes, pa inaalagaan naman po.
2: Ay, okay. Pero ikaw talaga, Angat Maria, yung munang umuwi sa inyo.
1: Yes po.
2: Kasi kung uuwi ka doon, dapat hindi kasama yung lalaki, tama ba?
0: Kasi ayaw nila.
1: Apo, dapat po ako lang po yung uuwi.
2: Siyempre, ayaw mo yun kasi masaya ka dyan sa boyfriend mo. Lalo ngayon, ilang buwan na kayo?
1: 2 years po.
2: 2 years. Ay, oo nga pala, 2 years na pala sila.
0: Oo, tagal na.
2: Tatagal-tagal na din kasi yung relasyon. Yes. So, napaplano na ba kayo na magkaroon ng anak?
1: Ngayon po, wala pa po kasi po, dagdag obligasyon na naman po.
2: Oh, ba't nagkaroon ka ng marami obligasyon? Obligasyon saan?
1: Mahirap. Hindi po, mahirap po kasi pag magkaanak po, ganun. Tsaka sabi po kasi ng mother po niya, wag daw po muna kami mag-anak, ganun po.
2: Tama rin naman.
1: Daw po muna.
0: Okay, mag-anak, magkasama kayo
2: mahirap
0: sa isang bahay.
2: Ha? Dapat gumamit kayo ng mga contraceptive kung talagang hindi nyo pabalak magkaroon ng anak kasi mahirap na. No?
0: Ikaw ba ay may trabaho? Okay.

0: Then?
1: Nagaanap po, Papa Ace.
0: Gaano ka nakatagal dyan sa Pangasinan?
1: Dito, kailan lang po kami dumating dito? Nung ano lang po, June 4 lang po.
0: Ah, recent lang nangyari yung nakawan.
1: Yes po, recent. Yes po, recent
2: maano pa yan.
0: Oh, oh.
2: Mainit pa ulo ng mga yan dyan. Mm-hmm. Kasi hindi pa lumalabas yung kung nasan man yung gamit.
0: Yes.
2: Diba?
0: Ano din, maghanap ka din ng trabaho. At bayaran nyo na lang yung mga damages. Hindi, charot na. Charot. Inipilit eh. Hindi. Oo. And kailangan din kasi mapatunayan nyo talaga. I-prove nyo sa kanila na wala kayong ginawang, na walang ginawang masama yung partner mo.
2: Para nakakabalik-balik kayo.
0: Oo. Doon. Ang pangit niyan. Kasi kung tatagal lang tatagal, hindi nilang pinag-usapan, yun ang tingin sa kanya ng mga tao dun sa Bulacan, for
2: totoo.
0: Sure.
2: Diba? Kasi syempre, kahit papaano, kailangan at kailangan nyo pa rin magkita-kita balang
0: kasi
2: araw.
0: Magiging bahagi siya ng buhay mo.
2: Yeah,
0: at ang mga magulang mo nandito.
2: Yeah, kaya kasi kung gusto mo talaga na maging maayos din yung pagsasama ninyo, na hindi yung mansyado,
0: mm-hmm.
2: na yung pangalan niya na ayun yung nagnakaw.
0: Yes.
2: Gusto mo ba pag mukha na rin, may mga reunion kayo, may mga okasyon, pupunta kayo doon sa bahay ninyo.
0: Oo.
2: O kaya siya, hindi siya pwedeng pumunta, hindi yan pwedeng punta dito kasi baka pag nakawan ulit kami niyan.
0: Naku, baka may mawala yung mga gamit niya, itago niya na.
2: Oo, diba?
0: Ayun natin makarinig ng ganun.
2: Ano kaya, mahahalata mo kayo, kung rin pag walang tiwala sa iyo yung tao, ipapasimple mo itatago yung mga gamit, tapos
0: yes.
2: binabantayan ka.
0: Oo, masama pinaparinig pa yung mga cellphone niya, pagtatabi niyo ha, baka mawala.
2: O yung welding machine doon, baka mamaya mawala na naman yan ha. Kahit hindi direktang sabihin, pero magpaparinig.
0: Tapos ano, yung mga bahay nila, ay ipadlock yung bahay, baka may mawala.
2: Tapos sinusundan ka kahit saan ka pumunta.
0: Tapos lagi nakatingin dun sa ano mo.
2: Kung saan man yung direksyon na pupuntahan mo, di ba?
0: Kung pangit nun.
2: Walang peace of mind doon sa ganun.
0: Yes.
2: Kasi dapat sana inilaban nyo na wala naman talaga kayong kinuha. Walang kinuha yung partner mo.
0: Kasi nakakaliit ng mundo.
2: Kasi ano eh, mas lalo lang pinatunayan na para mas lalo lang tumibay yung iniisip na

0: inyong mga komento, ano ang inyong masasabi?
1: Babalik tayo mamaya-maya. Ako po si Lady Gracia.
0: Ako si Papa Ace.
1: Tutok na sa Talk to Papa.
0: Number one.
1: Forever.

0: Alam mo, anak, ang basurang itinapo ng isang tao ay kayamanan para sa iba.
1: Ganun po ba, Tay?
0: Oo, at alam mo din ba, anak?
1: Ano yun, Tay?
0: Naampun ka lang.

0: 97.1. Forever. Number 1.
1: Better ang summer sa Barangay LS.
2: Ang dami na nating pinagdaanan. Lahat ng yon, hindi natin sinukuan. Pero pagod ka na yata eh. Parang ako na lang yung gustong lumaban.
3: I-talk to Papa na.

0: Isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Yan ang ating oras, mga kapuso. At babasahin na po namin ang inyong mga komento, inyong mga masasabi sa kwento ng ating bida na si Kem. Sa palagay nyo ba, hindi talaga suspect ang kanyang karelasyon? Yun ang, ay, hindi pala yun ang tanong niya. Ang tanong niya.
1: Talaga pinapanindigan ng pagiging investigador, no?
0: Investigador. Hindi, ang tanong niya kasi, eh kung anong dapat niyang gawin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga naman, it's so sad, diba? Na napagbintangan ka sa isang bagay.

0: na hindi mo naman daw di umano ginawa.
1: Mm-hmm. Oh, yeah. Kaso nga lang talagang yung si lalaki kasi, yung partner nitong si Kim, nagmadali na silang umalis.
0: May mga lapses kasi.
1: Kasi natatakot. Siguro, syempre natatakot. Baka hindi naman niya kasi teritoryo yun. Baka kung anong gawin sa kanya.
0: Yun na nga.
1: Diba? Tapos, hindi siya taga doon.
0: Mm-hmm. Ang isa pa, gaano?

0: kalikasan yung bintang dapat pinaglaban nila, lalo na si Barracks Girl. Yun lang po, Papa Ace and Lady Gracia.
1: Grabe yung Barracks Girl. May pangalan na tuloy si Kim dito. So, mula ngayon, Kim, kung tatawag ka ulit, next time ang tawag na talaga sa'yo. So, ipakilala ka lang as Barracks Girl,
0: yeah,
1: okay?
0: Alam na namin yun.
1: Para alam na namin agad yung kwento.
0: Uh-oh.
1: Ito, si Jessamy, kung wala naman po silang kasalanan, ba't kasi sila umalis, di ba? Siguro po mas ginusto na lang nilang umiwas kaysa ipaliwanag yung side nila kasi siguro alam nilang hindi sila papaniwalaan.
0: Pero hindi. Hindi talaga. Kailangan mapatunayan ko na wala akong kasalanan. Wala talaga akong kasalanan. Ang hirap nun eh. Even ako, hindi ako makakatulog nun eh. Kasi pinag-iisipan niyo ako ng ganito.
1: Oo, kasi parang feeling ko napapraning na ako na iniisip. I mean, wala naman talaga dapat tayong pakialam sa iisipin ng ibang tao.
0: Pero yung dangal, tinatanggal ka ng dignidad.
1: Oo, na parang doon sa isang kasalanan hindi mo naman ginawa.
0: Yes.
1: Diba? Kaya parang kung ako, lalo kung may chance sa ganyan, para mapanagot kung sino din talaga yung totoong nagnakaw.
0: Yes.
1: Diba? Yung totoong nagnakaw.
0: At saka para mapahiya sila.
1: Mm-mm.
0: Diba?
1: Ang bibintang kayo dyan, tapos hindi naman pala ako yung kumuha.
0: Ang laking sampal kaya sa kanila noon.
1: Alam mo, diba? Pag tayo nga lang, yung mga charger, diba?
0: Nawawala.
1: May naisip ko na gano'n na pagbibintangan. Ganyan. Tapos, nasan yung charger ko dito? Kuha kayo ng kuha. Hindi kasi kayo bumili. Kala ninyo, kayo naghihira. Tapos maya makikita mo siya. Ate, nakita mo na daw yung charger, sabi sa'yo.
0: Tahimik ka na lang.
1: Wala pa. Pero nasa'yo na. Hindi, bahala na. Pakayaan nyo na.
0: Kahit nakita mo. Masama na ikaw nakakita.
1: Oo.
0: Pero hindi mo pa sasabihin na nakita mo na kasi mapahiya ka, di ba?
1: Kasi sabihin mo muna, hayaan nyo na. Ako na bahala dyan. Gano'n.
0: Ano, nahanapin ko na lang. Ganyan din ako sa bahay.
1: Pagbunga nga agad ang inuuna mong panghanap.
0: Nawala yung ano ko. Ilagay ako ng shades. Yun lang ah. Ilagay ako dito.
1: Ang dami mo na sinabi.
0: Tapos, mayaman ako din. Nakita ko na.
1: Oo.
0: Tapos, sabi, tatanungin ako ng kapatid. Nakita mo na yung ano mo. Ay, di, mayaman na.
1: Mayaman na yun.
0: Bibili lang uli ako. Sabi ko.
1: Pero nahanap mo na talaga. Tapos, ang nakakakonsensya pa, patuloy sila sa paghahanap. Inahanap mo na.
0: Sabi ako na pinipigil ako sila. Sabi ko, hindi, ayahan nyo na. Hanap na lang ako. Bibili na lang uli ako. Yeah. Sky J. Kasi nangyayari talaga sa akin yun.
1: Nangyayari yun talaga. Hindi kahit sa akin din na mabubunga nga talaga ako. Siyempre, malakas na breadwinner ka. Parang, sabi, nalabay dito, pagod na ako. Sabi, ano yan, ganyan.
0: Pero wala ka naman pinpoint agad na kumuha.
1: Wala,
0: lahat sila suspect kasi. Tinatanong mo silang lahat.
1: Naiinis ka lang kasi biglang nawala.
0: Kasi nga, lalo pa nagmamadali ka, paalis ka. Kailangan mo na yung gamit
1: Ikaw lang pala itong burara. Ikaw lang pala talaga itong may kasalanan.
0: Syunga-syunga ka pala talaga.
1: Siyempre, di mo maami sa sarili mo.
0: Di
1: parang pag nahanap mo na, ano, biglang, ano yan, mapapansin magto-tone down yung boses.
0: Yes.
1: Biglang, ayaw mo na. Ako nang bahala. Hanapin ko, nandyan lang yun. Bigla kang gaganon, di ba?
0: Yeah.
1: Tapos saka mo siya ilalabas kapag ano na, yung nakalimutan na nila.
0: Ito si RJ. Masasabi ko lang po, siguro po, ayaw lang po ng partner ni Ate Barracks Girl ng gulo awi, kaya hindi umiwas na lang siya. Okay, ito. Si Mr. Arellano, kung walang evidence, walang proof, hindi ka dapat magbibintang ng isang tao. Yun lang po ang masasabi ko po. Totoo din yun.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ang sakit din naman. Pero baka kasi meron din silang proof. Diba? Baka may ebidensya din sila. And ang ebidensya is, bago ka lang kasi dito. hindi maganda ang ebidensya yun. Ang pangit ng ebidensya na yun, ha? Na ikaw lang yung bagong salta dito.
1: Kaya ikaw
0: walang
1: lang yung
0: nagnakaw. Walang imamang dito, kaya ikaw lang talaga pagbibintangan.
1: Yung kakapasok mo pala ng bahay, di ba? Parang, siya lang naman yung bagong pasok dito. Matagal na tayo dito, wala namang nawawala. Nung dumating siya, saka biglang nawala.
0: Nako, yun
1: na. Ganon niyagi yung iniisip ng tao.
0: Tapos lahat ng mga tao, siyempre mag-uusap sila.
1: True.
0: Ayoko nga, yan na nga. Walang ibang magnanakaw dito. At siya lang naman ng bagong salta.
1: Yun yung pag-uusapan na ng buong lugar, di ba?
0: Yes. Kalat na yun hanggang kabilang barangay. Sira yung pangalan mo. Wala kang dignidad. Tandaan kapag hindi nyo inayos to.
1: Ito si Riorlifer Fuentes. Mm-mm. Ipagpasa Diyos nila ang buhay nila at maging totoo sa buhay nila. Ganun lang yun, sabi niya dito. Mm-mm. Ayan. Ito naman si Amiga Mary.
0: Ano sabi?
1: Tama ba to? Dapat di sila umalis. Nangyari na din sa amin yan. Kahit magkabaranggayan, paharapin ko sila. Kahit saan pa makarating, mahirap mang bintang na di mo naman nakita talaga.
0: Totoo yun. Eto, ang sabi pa dito, payo ko lang kay Ate Kim, sana hindi kayo umalis ng basta.

0: Hindi naman pala sila, 'di ba? Ang pangit, nakakahiya at nakakasira sila ng tao. Yun eh, nakakasira ng reputasyon ng isang tao. Nakakasira ka ng isang tao.
1: Tsaka pwede mong may ibalik 'yun sa kanila na bakit ako yung pagbibintangan nyo. 'Di ba?
0: Kasi na, parang kumbaga sabi nga nila, the damage has been done.
1: Yes.
0: 'Di ba? Hindi mo na maibabalik yung kung paano mo dinisenyo yung pangalan, siniraan mo siya.
1: Dignidad na kasi pinag-uusapan dito eh. Tapos ang kalat sa barangay, ayan si may kadugsong na yung pangalan mo. Halimbawa, Joel ang pangalan mo. Si Joel, magnanakaw.
0: Ayan si Joel Makati. Makati ang kamay. Gaganunin nila. Diba? May nickname na yan bigla doon. Kumbaga, parang nakatatak na yun sa noo mo kung sino ka. Kahit hindi naman ikaw yung gumawa.
1: Totoo yan.
0: Kaya nga, pag sa mga ganyan, mag-ingat po kayo ng mga pagbibintangan ninyo, ha? Kasi kung wala kayong enough proof, 'di ba? Inosente pa rin yung tao.
1: Yes.
0: 'Di ba? Sa batas nga natin, 'di ba? Pag nililitis pa yun, kahit suspect siya,
1: hindi mo pwedeng ikulong nang wala kang ebidensya. Na wala kang matibay na ebidensya.
0: Sabi ni Ernesta dito, wala na, nabenta na yung
1: grandes. Wala na,
0: nabenta naman na yun for
1: sure. Na magkano kaya?
0: Nabenta na yun sigurado. Sigurado nabenta na yun, na pagkakitaan na. Hindi natin alam kung anong mangyayari, plano ni Lord, kung balang araw madidiscover nila, malalaman nila. Kasi minsan malalaman mo na lang din yan yung sagot no? Balang araw, na parang bigla nyo makikita. Siyempre may markings ka doon sa kung ano man yung gamit mo. Tapos makikita mo sa isang kinoconstruct na bahay, makikita mo na ginagamit.
1: Akin yan eh.
0: Akin yan, kanino galing yan? Habi yan na sa akin ni Papa Ace.
1: Hoy, bakit ako? Ako na dapat. Malik ko niyan. Pag ano bintahan niyan?
0: Ikaw pala talaga.
1: Kasi kaya ako na lang.
0: Hindi, pero ganun, di ba? Kasi parang bigla mong, lalo ko pag gamit yan, lalo na sa isang barangay lang sila. Malay mo, yung binenta lang taga doon lang.
1: Parang mga plato, di ba? Nakita ko sa bahay ni Lady Gracia, bakit nga sabi ko, bakit meron doon mga plato ng Jollibee?
0: Eh, nag-sorry naman ako, di ba?
1: Nag-sorry naman ako.
0: Ang importante, nag-sorry at bumabawi.
1: Pati kutsara. Sabi ko, bakit ganito? Saan to galing?
0: Pinapagamit ko lang naman yun pag ikaw yung dadalaw. Kasi hindi ka ganun ka-espesyal. Pag-espesyal, yung mga babasagin ng plato. Pero pag ikaw lang, yung mga plastic spoon lang dyan, tapos punas-punas mo lang ng tissue. Pabalikan din yan, gagamitin din niya yan sa susunod. Sabi mo, ba't parang mantika naman ng kutsara mo? Sabi ng ganun.
1: Ganit pala yun.
0: Ikaw lang din naman gumamit last time.
1: Magka.
0: Malakit lang yung laway mo. Ganun.
1: Aray ko. Pero, no, mga kapuso, to be honest, kapag po may mga ganitong sitwasyon, tandaan nyo, huwag nyo po natakbuhan. Okay? Kasi po, mas maganda po na pinoprotektahan natin yung mga pangalan natin. Kasi dignidad po ang pinag-uusapan nito. Reputasyon nyo po na maaari pong minsan ang kasinungalingan habang tumatagal, kapag hindi mo na-prove na wala ka talagang ginawang masama, nagiging totoo yun.
0: In time, diba?
1: Yes.
0: Ayan. Alam mo, Jason, meron po kasing ganyan

0: na ko yung konsensya ko, medyo madumi na. Paano ba maglinis ng konsensya?
1: Wala na, Abdi. Wala na pag-asa yan.
0: Wala akong kasa.
1: It's you na.
0: It's you na.
1: Wala kang kasalanan na kaysa sa'yo.
0: Opo, yeah.
1: Amit pangaligal.
0: Regal na.
1: And yan.
0: Yan ha.
1: Masamang gina.
0: Puso. Ten, sa mga sarino talagang may kasalanan. For sure. Kasi may car. Lala. Yung, yung katotohanan.
1: Eh, pero sana lumabara ka? Baka napag-building. Tapos sabi niya muna yung sarili ko. Balindi muna siya. Hindi natin kasi aming pwede maging...
0: Ang mga kapuso, laging protektahan natin ang pangalan natin.
1: Kayo na, ano, ikaw si Simon de la Cruz.
0: Yan na.
1: Na counter.
0: Yan na. Diba? Masira na ang lahat.
1: Nila na ako pala ang grinder. Akala ko dina-download na app.
0: Ah, yun yung ano, diba?
1: Yung ano,
0: madalas na
1: pwede ka maka-aura.
0: Nakakausap natin.
1: Kaya ang panahon ngayon ang malay ginagamitan.
0: So, at kausapin nyo sila.
1: Sabi diba? Ito, ang mother-in-law. Mother-in-law, ba't nadabit? No? Wala pong mother-in-law. Yun, mamiyong yung bibi, mother-in-law natin, Ivo. Tapos ngayon,
0: diba, nagbibigay ng ula.
1: Na-trigger. Ano,
0: may nawala nga, nagkanakawan.
1: Lang bigla naging dahil nga, nanakawan naman siya ng gap. Story. Sama siya.
0: Evil stepmom.
1: Ay, oo. Siyempre, diba? Saka may mga tagki-15,000, gano'n.
0: May 25,
1: may mga
0: ganun.
1: Iba pang mga binabanggit, tagti-3,000, 7,000, mga ganyan. Basta libo yun, sure ako.
0: Libo-libo din.
1: Mm-mm.
0: Ang bilis dun sa 5K.
1: Mm.
0: Diba? May isang cellphone ka tigpo 4K, may pang ano ka pa.
1: Saka ano, benta-benta ang ano, construction gamit talaga yung mga yan.
0: Okay, kaya ingatan nyo din po yung mga gamit nyo para sa mga, para po hindi nakakasilaw ng

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Oras sa barangay, 11:38.
2: This time check was brought to you by
3: Pay Online with GCash.
4: Para bayad agad sa online shopping.
5: Crimsilk. Join the Crimsilk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
6: United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. New Star Online. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Stronger. Forever.
8: Barangay LS
7: 97.1.
8: Forever.
7: Number one.
9: Better ang summer sa Barangay LS.
10: Hindi ko na pwedeng ibalik ang panahon. Wala namang time machine eh. Mahal na mahal pa rin kita. Kahit hindi ka na sa akin.
11: I-talk to Papa na.
12: Bad trip ka ba? At hindi mo masabi sa iba?
13: Sa Talk to Papa, ikasa mo! Ipa!
14: Rambo!
1: May problema ka ba? Hindi masabi sa iba?
15: Dito sa Talk to Papa, paputokan mo na!
1: Ikasa mo, Ipa!
15: Rambo!
1: Mga kapuso, para sa inyong mga parambo, ano pang hinihintay nyo? Message lamang po sa mga social media sa akin po, Papa Ace.
15: Mag-comment kayo do, Churko.
1: Ay, tara.
15: Ang caption ko ay magduda.
1: Tara.

0: ako din.
1: Yun eh, talagang talento mo yun eh.
0: Hindi na ako magbabasa.
1: Sabi kasi dito sa Talk to Papa, to Papa, lumalala lalaki. Kasi nga no, mga 4, 5, 6, isa-isa lang naman yung anggulo, nakaside na ganun.
0: Pretty girl, oh. Gandang bata.
1: Gandang bata today yan.
0: Oo, ma.
1: Kinabukasan, Haggard-Haggard, dubersosa na naman siya.
0: Kailan ka ng Haggard? Tigilan mo ako. Tigilan mo ako sa mga Haggard-Haggard mo.
1: Siyempre, pahambo tayo.
0: Alam niyo ba, mga kapuse, darating yan dito, ay, grabe, Haggard na Haggard ako. Tapos itinok ko yung tsura niya. Hindi naman.
1: Tapos maya-maya si Papay nakukuntur na.
0: Kailangan ko mag-contour. Ako talaga yung Haggard. Hindi ko alam kung pinaparinggan niyo ba ako. Ayun lang niya yung pinpoint na.
1: Nahihiya lang. Natitingin ako sa kanya. Mga kabarangay, comment lang kayo doon.
0: Ako magbabas. Okay, doon din. Oo, magagawa. Naparam dumaan ng BS driver. Eh, kasi kayo ba kayo mga driver? Kung, siyempre, eh, kung sakto lang yung pambasahin.
1: Ano?
0: Service road. Kahit magkano ka-drop.

0: Ang hilig kasi ng Pilipino yung inuulit-ulit yung salita. Yung parang pangalan. Toto.
1: Len-Len.
0: Len-Len. Si
1: Bin-Bin.
0: Bin-Bin. Ganyan. Si Ar-Ar.
1: May-May.
0: May-May. Si Ming-Ming. Huwag naman na yung ibang mga bagay na hindi natapos.
1: Hindi maganda pakinggan. Pero yung kasi sa pangalan ng asawa niya. Ito, si Arnold.
0: Oo.
1: Si Ronnie. Parang mo si Yuji naglasing kagabi. Sawi siguro sa pag-ebeg. Taray.
0: Sawi. Ayan, si Papa is mamaya inom na yan.
1: Hoy!
0: Ay!
1: Okay.
0: Sina Arlene Ricaforte, sina Jessica Atiga, na sobrang sipag, si Chel Faith Sales, yung mga anak niyang tatlo, sina Melvin Santos, Julie Balakse, Manitz Darang, pinaparambo ko yung bulsa ko araw-araw, 120 pesos baon.
1: Uy.
0: Limang estudyante ko aray ko.
1: Oh.
0: Limang, 120
1: per head?
0: Hindi, lima, oh, sabay sa lima na, sabay na yun. Limang estudyante, 120.
1: Uy, kasha ba yun?
0: Kasha ba?
1: Baka naman kasi kapit-bahay lang nila yung school, pwede naman.
0: Pwede, kapag may baong pagkain.
1: Yes.
0: Mga ganyan.
1: At saka doon na sa kanya nagme-merienda.
0: Lugi pa rin yung nanay nyo.
1: Lugi pa rin. Kasi nagluluto
0: pa
1: siya. Tapos nagamit pa yung mga gasol.
0: Oo, diba? Oo. Tapos ang sakto pa naman yung gasol na yan. Saka bigla mawawala kapag sahod, kapag wala pang sahod.
1: Totoo.
0: Diba yung bigla-bigla na lang mawawala ng ano, laman? Kung kailan, tatlong araw na lang bago yung sahod.
1: Oo. Alright. Dahil dyan, sabay-sabay na isang bansa.
0: Isang barangay.
1: Pultang kayo.
0: Rambo kayo.
2: Barangay LS 97.1
3: Chonger Forever!
1: Ito na ang dapat abangan sa programang Barangay Love Stories.
2: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
4: Tungkol ba to sa boyfriend mo? Sa lalaking palagi mong kasabay umuwi? Akala mo hindi ko alam. Pinagchichismisan ka na ng mga kapitbahay natin. Kalat na dyan sa labas ng bahay na palagi kang may kasamang lalaki kapag papasok at pauwi ka galing eskwelahan.
5: Ang pamilya ang sandigan sa oras ng bigati at problema. Pero minsan, may parte ng buhay natin na sila rin mismo ang nagiging dahilan nito. Ikaw, kaya mo bang patawarin ang pamilya mong sumira ng buhay mo? Pakinggan ang kwento ni Kara sa Barangay Love Stories, #BLS. Magpapatawad pa ba?
2: Barangay LS 97.1.
0: Ay, Be! Hindi ko na pinatapos. Walang magpapatawad sa pamilyang to, Be. Bahala kayo dyan.
1: Wala kayo.
0: Kung sila kayo magpatawad, pwes ako hindi.
1: Hindi, pare-parehas. Nako mga kapuso, yun po yung dapat abangan sa programang Barangay Love Stories. Kasama po si Papa Dudot. At maraming salamat po sa mga nakasama natin. Sa mga nag-PM po sa mga social media. Mga nagsipag-follow. Don't forget na mag-follow kayo sa aming mga Facebook, sa aming mga social media. Sa akin po at Papa Ace LS.
0: Yes, at sa akin naman po, Lady Gracia.
1: Yes. At bukas po ulit ha. Well, everyday naman merong talk to Papa. Siyempre, para po sa mga merong pinagdaraanan. So mag-PM na po kayo para maisalang po kayo agad. And don't forget, kapag nag-pasked po kayo, i-assure nyo po na available po talaga kayo. Para naman na mas maayos, ba? Diba? At least mapag-usapan natin ng maayos. At meron kaming ma-ready, ba? Diba? Na magiging bida dito sa ating programa.
0: Totoo. Ayan. Ako maraming salamat po sa inyo. Susunod na si Papa Dudot para sa Barangay Love Stories.
1: Ako si Papa
0: Lady Gracia.
1: Ito, talk to Papa.
0: Number one.

0: BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Banko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Banko na tayo.
3: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
4: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
0: Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
5: Unilab Kwalitian.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Ang halik. Kay buhok kasi. Mugs and Silk Smooth and Manageable. Para tanggalin ng buhok. Huwag na dumi sa buhok. Para mabango. With regular use versus non-conditioning shampoo.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Kana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat.
3: Unilab Quality yan.
1: Paracetamol Caffeine is been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X.

0: Tama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
0: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
0: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
0: Kung gusto mong matikman ang coconut, sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Aray ko.
1: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
2: Unilab Quality Yan.
3: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
4: TGON Radio.

tanggalin ang pawis, tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib, para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata, 13.25 at 60 piso lang.

0: Cemento ang Jorker Cement. Parang mawawalan ng durug sa bahay. Para tuyo. Para gawa ng sahig ng tibay sa cemento. Sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po. Maayos ang cemento. Mag-Jorker Cement. Maayos ang tibay. Huwag durug sa bahay.
1: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte Cana. Para tanggalin ang sakit ulo. Binat. At tanggalin ang sakit. Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
2: Unilab Quality yan.
3: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kain tayo sa masarap?
5: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
1: Mag-Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
6: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.
7: TGON.

0: Tested brand 2026 Platinum Awardee.
1: Ew! Pao pawi! Amoy putok!
2: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
3: Need extra budget fast?
4: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit. Easy credit na up to 50,000 pesos mo ng loan sa Ronit.
3: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
4: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo. Wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
3: Adam Orelar po, pumunta sa Ronit para Easy Credit.
5: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer. Para masarap ng sangkap ng inuman ng beer, lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan. Drink responsibly. Lead Horse Beer. Mas malakas ng beer sa inuman. Drink responsibly.

0: Coca-Cola may bote, 8.30 pesos. Bottle small and big. Promo duration from February 8 to September 22, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number 135124, Series of 2026.
1: May bote na ang Coca-Cola, 8.30 pesos. Bottle small and big. Promo duration from February 8 to September 22, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number 135124, Series of 2026.
2: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang wala.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung

0: experience TGF Supermarket, your best choice.
1: TGF Supermarket, your best choice.
0: TGF Supermarket, your best choice.
2: Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
3: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
4: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo, buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodle.

0: X. Every time, anytime, any. I'm here.
1: Mag-burpose. 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise. Burp brand sterilized. Pagod nasa Adam Orellar po. Discarte. Sa inyo. Mapagod. Nasa work yan. Energy drink. Para sa iron. Taurin. At inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
2: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
3: Ano po yun? Parang masarap.
4: Oh, ito, ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
3: Camion Coconut Crackers?
4: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
3: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
4: Sige, sige. Eto, try nyo.
3: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
4: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
3: Oh.
4: Kung gusto mong matikman ng coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E. Adam Orellar po, para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: kara kain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
2: Nagugutom.

0: Adam Orelar po, mag-MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap, mag-MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim.

0: papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Kili-kili, walang budol. 49 na piso lang. SRP.
1: Zilka Whitening Deodorant. Ang kutis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang. SRP.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Ang Burr Brand Jr. para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby. Mag-Burr Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. EO51CA number 004, series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.
2: Dahil sa naglalaro sa Minecraft ang labu mata, addict sa Minecraft para iyong ng mata, mag-EU Executive Optical para expert eye care, huwag lalabu ng mata, EU, love your eyes.
3: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
4: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na cemento. Kunin ng cemento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa cemento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang semento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.
5: Adam Orellar po, kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito, magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. No.

0: adobong kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
1: Adobong kidlat. Masarap ang adobo para sa
2: mabaho sa buhok. Dumi-buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. Kay buhok kasi. Mugs and Silk Smooth and Manageable.

0: TGF Supermarket, your best choice. TGF Supermarket, your best choice. TGF Supermarket, your best choice.
1: Zara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Copico Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Zara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Copico Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
0: Copico Blanca, creamy coffee na, Blanca kape na.

0: adobong kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
1: Adobong kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
2: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
3: Hay, ang hirap.
2: May solusyon na dumarating, hindi ka mapapagod.
3: Ano yun?

0: biyahe ang buhay!
1: Yonder Bar!
2: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na semento. Kunin ng semento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay, para tuyo. Para gawa ng sahig ng tibay sa semento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang semento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.
3: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko ma-whitening deodorant. Para mat na may papaya niya sinamay. Pang kasi matbaho, mag-Zilka Whitening Deodorant, kilikili walang budol, 49 na piso lang, SRP.
4: Zilka Whitening Deodorant, ang kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant, bumili na sa suking tindahan ng 49 lang, SRP.
5: Greetings, loved ones.

0: EEX. Every time, anytime, everywhere. I'm here.
1: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, Magburr brand sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Burr brand sterilized, tibay pagod na sa trabaho.
2: Aray ko!
1: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR. Para tanggalin ng aray. At tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan. Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
3: Unilab Quality yan.
4: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nagugo.

0: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Matcha, made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide. Forget 20 pesos only.
1: Si Brian po ito, hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata.

0: bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO Condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: AO Condoms. Ang pamilya nasa bahay.

0: BZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Pancit para iluluto ang mi goreng. Tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po, masaya walang pagod. Mag-Aomi Goreng Instant Noodles Pancit. Tulit sarap mi goreng, 25 piso lang.

Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, mag-Berbrand Sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Berbrand Sterilized, tibay pagod na sa trabaho.

0: maghareta, juices na.
1: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.

0: with 3 balanced meals and exercise. Teabag refers to Teabag Catawan nutrients, 100% vitamin D, protein, calcium, and Teabag Resistencia nutrients. Burr brand powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute.
1: Adam Orellar po, tatagaya po tayo. Iinuman tayo ng light, magtantuay light, para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po, kasama ang inuman ito, tantuay light, barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tantuay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly. Adam Orellar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa iron, taurin, at inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
2: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lapas ng buhay mo.
3: Scramble egg, haluin ng itlog. Maglagi Magic Sarap, para magluluto ng itlog. Maglagi Magic Sarap, scramble egg ang magical.
4: Let's lay, good food, good life.
2: Lagi Magic Sarap, scramble egg ang magical.
5: Tea.

0: na niya. Itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at D-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya...
1: Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng panghali. Kay buhok kasi. Magsang Silk Smooth and Manageable. Para tanggalin ng buhok, huwag dumi sa buhok. Para mabango, with regular use versus non-conditioning shampoo. Magsang Silk Smooth and Manageable. Para nagkakagigyaw.
4: Kain tayo sa masarap?
5: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
6: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
7: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.
6: Bakit sumakit ng ulo? Bat brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte ka na para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
1: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Adam Orellar po. Para ang dumi sa katawan. Para sa bata. Hindi nyo sabon ang Kojic soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag-Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
7: Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.

0: T-E-X. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito, bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, yung driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, yung pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952 545 046.

0: Adam Orilar po mag-TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi. Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
1: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.

0: Niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at D-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Scramble egg, haluin ng itlog, maglagi magic sarap. Para magluluto ng itlog, maglagi magic sarap. Scramble egg ang magical.
4: Let's lay. Good food, good life.
5: Lagi magic sarap. Scramble egg ang magical.
6: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
7: Hay, ang hirap.
6: May solusyon na dumarting. Hindi ka mapapagod.
7: Ano yun?

0: nakalabas, hayahay ang buhay!
1: Yes, Sir Bar!
2: Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho, nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink, para sa iron, taurin, at inositol, para iinumin ng Cobra, para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
3: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.

0: Adam Orelarfo, mag-Zerp powder para maglalaba. Singaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP.
1: Kaya matarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn pork cubes. And lutuin ang adobo with Yorn chicken cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas pakulo. Yorn cubes. Pagluto ng Yorn cubes na pinakulo.
0: Adam Oreller po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Adam Orelar po. Iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orelar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon. With regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Bangko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Bangko na tayo.
0: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
4: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
5: Si Bella po ito. Sa pawis nakakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag-Johnson's Baby Soap. Para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder. Para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
6: Freya Santos po. Nakarating na sa bahay, mailakas cement. Baka dinurog na cemento. Kunin ng cemento ang Jorker Cement. Parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo. Para gawa ng sahig ng tibay sa cemento. Sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po. Maayos ang cemento. Mag-Jorker Cement. Maayos ang tibay. Huwag durog sa bahay.

0: kita juices na.
1: Aray ko.
2: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray, tanggalin ng sakit ng katawan.
3: Unilab Quality Yan.
4: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na.
4: Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas ng ulan na huwag umulan.
2: Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.

0: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
1: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
2: Kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. At lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas pakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.
3: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte ka na.

0: dyan sa labas, hayahay ang buhay!
1: Yes,
2: G-O-N Radio.
3: Every night, tune to your favorite station. Nagbang ina, hanggang umaga.
4: Harito ang PZKS.
3: Tulog na baby, patulog na kayo. DZNX, mapapakabatog ang kasasarap.

0: Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: sterilized, tibay pagod na sa trabaho.
1: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na semento. Kunin ng semento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa semento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang semento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.
2: Aray ko!
0: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray, tanggalin ng sakit ng katawan.
3: Unilab Kwalitian.
4: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
6: Hay, ang hirap.
5: May solusyon na dumarating, hindi ka mapapagod.

0: si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant, kilikili walang budol. 49 na piso lang. SRP.
1: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang SRP.
2: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already

0: Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: Lakas ng tama mag-alak pa. Lead Horse Beer, para masarap ng sangkap ng inong tama. Na Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan. Drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman. Drink responsibly.
1: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dami-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. Kay buhok kasi. Mugs and Silk Smooth and Manageable. Para tanggalin ng buhok. Huwag na dumi sa buhok. Para mabango.
0: With iksamyong ng mata. Executive Optical. Para lalabo ng iyo.
2: If you see you, Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
0: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.

0: Victor DZE. Every time, I'm everywhere. I
1: Raya idumiyang kilikili kumkaw whitening para matangsim na may papaya niacinamide sa brand ng asim at baho. Magzilka whitening deodorant kilikili walang budol na piso lang S.
2: Zilka whitening deodorant. So magzilka whitening deodorant. Bungkin da piso lang.
3: Dio, magbangko tayo para may debit card.
4: Card na. Para bubuksan dami pera. BTO. Banko na tayo. Terms and conditions are in App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Banko na tayo.
4: Ang lakas ng kidlat at kulob. Umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner. Para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas sa ulan na huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.
1: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. Kay buhok kasi. Mugs and Silk Smooth and

0: Pasensya na, guys.
1: Yung intro.
0: Sira-sira yung intro. Kasi, guys. Yung ano ata yun.
1: Hindi ko.

0: kwarto. Siyempre.
1: Sige, happy birthday, MSA. One year old ka na.
0: Ay, yung special episode. Ay, special episode nga pala to, no?
2: Ligo. Ligo.
0: Ano, ligo? Di pa nga ako nakaligo, eh. Ano nga to? First anniversary. Itong show na ito. Ito ang may sasabihin ako. 1 year anniversary. Papalik na lang.

0: din. Damage si din.
1: Aday!
0: Pandira yan.
1: Aday!
0: Aray ko, sakit. Sakit tuloy.
1: Aday!
0: Agay.
1: Aday!
2: Wait lang.
0: Agay.
2: Ako, mag-call of duty. Cock!
0: Ah, sige. Oh my goodness.
3: Cock! Cock!
0: Ang dami natin pinagdaanan this year. 21 year anniversary, no? Ang dami natin pinag-ano natin sa episodes dati.
4: Namiss ko.
0: Yung ligo. Yung incident.
2: Ligo.
0: Grabe, yung ligo. Digo. Mamaya.
2: Uy, ila, mamaya na.
0: Alala, pre. Alala. Siyempre, yung incident.
4: Higa ka na lang. Habang sa show.
2: Gago.
0: Ha? Pabira yan. Wait lang. Siyempre, yung incident, yung 12-09 incident, nandiyan lang yan sa intro nakalagay. Pati na rin yung, ang dami mga episodes na, malimutan. Kalendaryo.
2: Kago, putang ina.
3: Bastos na!
4: Single paper.
2: Lago ka. Kingin na mo. Sorry. Lago ginawa nga. Ginawa
0: ng kalendaryo. This 2020.

0: Alayo pa, Tora. It's ang haba pa.
1: Topic for
2: Uzi.
0: Tapos, Toro sa akin ni Pre, 200 na yung dabi.
3: Ito. Paano pa sa PC?
0: You need a driver.
1: Ito.
0: Gigit.

0: May audio, yes, may audio.
1: Uy, meron na.
0: May pa-program sa VLC niya. May program. Kasi, pag di-record mo si isang buong, ano, isang buong channel yun eh. May ano na, may GMA, may ano pa.
1: Pero sabay-sabay may, lahat?
0: Oh, sabay-sabay lahat yung TS. TS kasi yung kanyang format. Yes.
1: Alam ko yun lang.

0: Okay naman yung ano.
1: Din si Shangsho.
2: 15?
1: Oh, di na.
3: Ano ko yung people, no?
0: Ito yung nirecord ko. Ayan. Okay siya. Okay siya.
3: At yung PTV din yung quality niya.
0: Oh, 480. Ito ay yung program.
1: May bold ka din.
0: Oo, oo, oo.
1: Bago, may bold pala yun.
2: Oo nga, no, nakita ko kanina eh. May bold. Totoo.
0: Ayan. May GMA ito. Ito, GMA. GTV. Art of Asia. Chinese nga eh. Hindi ko nga alam kung bakit.
2: Mo, ha? Galing.
0: Sa Jakasit eh. Art of Asia, tsaka iHeart Movies, at tsaka One Seg. Palitan natin yan. Balik natin. Tapos ayan nalabas.
2: Green Song.
0: Biyari, oo. DTV.
1: Beat mo, DTV ng pwede.
0: Pabira yan. Dito naman sa GTV. Sabay-sabay eh.
1: MSA, DTV ng puwet mo
0: oh.
1: Yan ginamit po. Chinese kasi.
0: Tsaka One Seg.

0: 112. 480. 480. Ito yung yan. Ayun yung pala yung ID. Ay, hindi, hindi pala yung ID. Ito yung ID na program. May ID silang program. Yan yung one say, grabe, labo.
1: Ano din sa baro?
0: Yan, wait lang.
2: Siyempre, nanonood ka kasi sa Chinese eh. Malabo talaga yung Chinese.
0: All-in-one kasi yung kanyang ano niya eh. All-in-one.
1: Magka-record lahat ng channel na kuha.
0: Buong ano eh, buong buong channel eh. Diyos ko. Yan yan, ay nawala pala. Ayan, isasalpak natin siya.
1: Yan lang disadvantage. Yan lang mas maganda kung simulcast lahat eh.
0: Ah, simulcast.
1: Simulcast ayaw. Recording siya.
2: Simulcast sa puwet mo.
1: O, pasok mo yung doon
0: sa puwet mo. Ano sa puwet ko?
2: MSI, simulcast yan sa puwet mo yan eh.
0: Na
2: happy anniversary MSC.
0: Salamat.
2: Happy anniversary MSC.
0: Salamat, salamat. Pabira to.
1: Diyan na naman bago makanyan.
0: Aba, hindi pa nga lumabas.
2: Sorry, nag-trash ako. Sorry guys, naglalaro ako ng COD. Nag-trash ako ko dito.
0: Ay, nagsi-COD?
1: Oo. Akala ko, cash on delivery.
2: MSA, maglaro tayo.
1: Cash on delivery.
0: Ayan, ito yan. Ito yung driver. Properties natin. Ito yung details.
1: DJBS.
0: Jimmy Now Dangle. Yan yung lumabas sa other device. Oh, dito siya lumabas first. And then, ano, inano ko siya. In-update ko yung driver. Binarouse ko. Pupunta ka dito. Ayan, hanapin mo tong Alphatech. Kung na-download mo ng driver, yun is driver. Pasok. Sok.
1: Ayan, kagawin na.
0: Dito ko ipat yun. Kaya yun. Eto.

0: Mamaya. Eh, ako'y niligo pa.
1: Mag-iligo.
2: Mag-iligo.
3: Mahilig sa what?
1: Sa pin.
3: Tignan nyo.
0: Antayin ko na lang to at i-announce ko to sa aking next week.
3: Mahilig sa next week to.
0: Mahilig sa paa.
3: Pagbira yan.
0: Pero di, ang dami.
3: Ang unsensed.

0: Kakaloko, hindi ko pa natapos yun. Buti ako inaabot, kaya lang sinin ko yung buong profile ng ano MOV. Pasensya na guys, I have no choice talaga. Ang nagawa ko lang yung itong animated na OSB diyan sa baba. Yan ang pinakabago nating bagong animated OSB. Grabe. Mamaya back to normal. Ay hindi, mamaya pa daw. Hindi, baka kailan pa yan mababack to normal pa yan. Oh. Ayun, anyway, lipat na nga tayo dito. Weh, weh!
1: Hello! Hello! And welcome! Hi, God! Lahat lang.
2: Paa! Paa!
1: Ayan o! Oh. Ay, oh my God!
0: Feet.
1: Hindi ko rotate. Bastos. Welcome everyone. Ganda na sit up.
0: Palang ito pala ano, may sasabihin lang. Tataas ang presyo diyan.
1: At sa ano.
0: Ay hindi na. Ito natin oh. Sige, meron SB pa. Ito is DC. Ito dapat DC. Yung labas niya yun. Malabas na.

POC, POC, tignan mo muna yun. Hahaha.

0: Colgate.
1: Buksan mo mo.
2: Ako na nagpamin Subaru, mas mukha akong bata.
0: Kalawin po aking puwet.
2: Yung mga kapalag nagpalarang na nagapala mo kung sino mabait. Utik na
0: yan. Para na po kayo may dahi.
2: Kung malalaman ko, di mo wala sa ay.
0: Wala, nakalimutan mo na to.
2: Lahat sila nakatingin sa akin.
0: Ngayon ang init ko na.
2: Ngayon ang init ko na. Lahat sila nakatingin sa akin. Ay, nahulog. Ano yung init ko?
1: Saros, yung may tulugan ko, asan na?
2: Wala, nasa ubin.
0: Saka ba?
1: Baka ilagay na lang sa hotel yung
0: saka may tulugan.
1: Ang dami yung memes, bishit!

0: botite.
1: Aray ko.
2: Ay, ay.
3: Lahat si Timotin pati.
4: Gah.
2: MZ, gago ka talaga. Pre, ang labit. Pre, napaka... Kita nga
4: yung... Oh,
2: kiss legit, pero hindi yung open. Yung bulbul talaga. Labit.
4: Balikan nyo sa YouTube yun.
2: Labit talaga yun, pre. Legit.
4: So, eh, dali niyo
2: eh. Ulit, okay, nakita ko na yung part na natumba. Ayan, natumba yung cellphone. Wait lang. Wait lang.
5: Uy, kita yung legs ko!
2: Kita yung legs mo!
5: Yung legs ko yung taha ko!
2: Kita yung bulbul!
4: Kita niyo yung replay.
1: Aray ko!
2: Kita
1: niyo yung replay.
5: Mamumuk ko ba ako?
2: I'm going to cut it.
4: Fuck no.

0: Lumuit, kusog mo, ayos. Nakita si Jun Jun.
1: Isang taon na itong anniversary ko
2: kayo.
3: Aray ko.
1: Wait lang, excuse me. Parit mo yun.
3: Aray ko.
1: Magbago nga pala yung busy nila dito, yung nagkalato.
0: Kinalay ako yung live, yun nakita talaga.
1: Welcome to the legacy of this
0: story. Aray ko. Pero nandiyan na yung...
1: Minis ko muna na yung mata ko ba?
3: Aray ko.
1: Uy! It's down the delay. Ang daming MSA memes sa gallery ko, gagi. Ano ba yan? Wait lang. Kausapin ko muna sila, Astriel, tsaka sila. Wait lang. Sige, go. Go. Aba ko'y nagbibihin. Hi, ladies and gentlemen. Hanggahan na lang hangga tayo.
2: Uulitin po namin, malaki ang pasabog ni MSA. Pwede na maging model! Pwede na maging model! Yehey!
1: No!
2: Pwede na maging model sa... Tawag dito, saan ba yun? Sa Adonis Gay Bar!
3: Aray ko!
1: Ay, naku!

0: Mga editor natin dito. Salamat sa
1: Thank you.
0: Sa meme. At syempre sa Cool FM, pina-extend yun. Pina-extend ko to. Ito yung special episode. Grabe. Ganun talaga mga episodes nila. May pahabang extension. Wait lang. Mama ko ba yung ano ko? Kana kong kilikili. Ayun. Ay.
2: Aray ko.
3: MSA check the Cool FM.
4: MSA.
0: Ano yun?
4: Saka na sa mga legend ng Cool FM. Ilang beses ka na naging legend. Pero ito na, siguradong naging legend ka talaga forever.
5: Pare ka nung yan, legend.
0: Hindi ko lang napansin yun.
3: Check mo Cool FM chat, MSA. Check mo yung Cool FM chat.
0: Nagbibis pa ako. Oh my god.
3: Sige.
0: I am very cooked, bro. Yan ako lang to.

0: show, so dapat, at saka sa beginning na show. So beginning na show, during commercial break, at saka, kwan. Walang suspension mabibigay sa'yo, MSA, kasi ano yan eh. Aksidente lang naman yun eh.
1: System of adjustment.
2: Bro, aksidente.
0: Kasi yung ako intentional yun. Yan, ako, alam ko na suspended ka na buong araw.
2: Oh. Oh my god. It's an accident. Oh, ano yung sabon eh? Binalik ko ba yung sabon?
0: Sinisi yung sabon.
2: Binalik ko yung sabon, pumatak ang cellphone. Muntik na papunta sa shower ko, muntik na pre. Patay tayo diyan.
0: Nakita yung leg, nakita din yung hair. Yung
3: aray ko.
2: Oh, ito ko. Oh my god. Ayan o, pinalik ko yung sabon. Tapos lalagnat. Gumanon, di ba? Kita nyo yun. Ayoko na. Nagulat ako eh. Nagulat ako. Pumatak yung phone ko. Hindi ko sumulat guys. Pwede rin pakita to. Ito. Sige. Oh no. Kailangan ko maano yung oil. Wala kasi. Chat guys. Alala.
0: Wag yung

0: Gawin yun yung nangyari nung sa paa ni MSA nung sa title card ng Talk with MSA noon.
1: Diyos ko.
2: Aray ko.
3: Ah, yun sa replay. Pwede yun sa replay.
0: Kasi na lang para, ano talaga, para out of context talaga sila. Hmm. Ang ilagay mo ng vlog, parang MSA show lang. Parang ano na yun, Talk with MSA.
3: Para rinig yung reaction. Siguro, huwag din na i-block. I-block. I-block
0: natin, no?
3: Disco.
2: Aray ko.
3: Hindi yan, pre.
0: Alam mo yung maganda? Nangyari yung insidente yun noong ano pa, alas 12 na. So, ibig sabihin yan, hindi ka talaga masuspend yan.
3: Ay, nako.
0: Binigay sa akin ang
3: ay gago. Uy, wag mo i-peplay, wag mo i-peplay yun sa peplay sa baba, peplay pa sa baba. Sensor ba to? Ay gagi. Sensor pala to. Ay gago, uncensored to. Wag mo i-peplay therapy. Wag to.
2: Aray ko.
0: I-play mo therapy.
3: Wag! Uncensored yan, pre. Hindi ka lang talaga. Uncensored live feed yan, pre.
1: Oh my God. Ito, kinilip ka di yung. Kinilip ni boss yung.
0: Suspended!
3: Suspended!
0: Oh, no. Hell no. Nene, Rocky. Book MSA, may message po ang Mecom. Wait lang, kausapin ko si Blue Wave.
3: Aray ko po. Ano to? Boss, ba'y nangyari?
2: Aray ko.
3: Sorry, may mistake ka. Ay, yan ako yung CPU. Ayan. Anyway, ladies and gentlemen. Adami natin nakuha natin. Ay, wow, inulit ko na talaga. But anyway, maraming salamat sa inyo. At malapit
0: kami sa lahat ng mga Sogo Hotel.

0: alala to. But anyway, ano, yun lang, ano. Boss. Ano usap? Ano yung D4K? Voted na lang yung D4K, yes.
1: Patay!
0: D4K!
1: Patay! Patay!
0: Diyos ko. Oh my God. Ano pa? Ang dami ko pa yan. Yung mga, ano ata? Yung Minecraft. Yung pinakita kong GIF. Grabe.
2: Cock!
0: Siguro makakabalik ako ata sa pagpa-Minecraft, no?
2: Cock!
0: I-try natin yan. Yo! Yo! LT na! Na! Ayan, 30 minutes na lang po. Wala naman ako masasabi. Mag-alauna tayo.
3: Mag-download ka lang ng COD.
0: COD! Oh my God.
4: Move sa mo, papakitin ako.

0: Oh no.
1: Cock.
0: Ah, nga pala, no? Monday, makakabalik ako sa pagla-live stream. Siyempre. Gaming stream na naman. Dito na lang sa bahay. Hindi ako pwede mag-tip, mag-ano doon sa kabila. Wala eh. Hindi na talaga. Hindi na ako gagastos muna. Pawas! Pawas! Pawas out
2: aray
0: po!
2: Ko.
0: Kay Ate Atina.
3: Shout out kay Ate Atina. Wala po nangyari kanina.
0: Wala po nangyari. Wala po nangyari kanina. Mas balala kasama kaysa
3: yan. Huwag nyo yan. Huwag nyo yan. I-sugarcoat natin. I-sugarcoat. May nangyari kasi.
0: Oga, oga, oga.
3: Wala kasi nangyari
0: ay,
3: kanina.
0: Wala nangyari, buti na lang, termine mo, pipindutin ha. Naka-blood pa naman yung picture, hindi nag-load yung Discord.
3: Wala pong mangyayaring suspension, order, ano ba? Wala bang ano, walang ganun-ganun?
0: Ano, naputukan ka ba sa buka? Hindi yan harina! Ano sabon yan? Sabon yan, naligo. Wala pong nangyari, ah. Wala pong nangyari.
2: Aray ko!
0: Oh my God, boss yo! Sinend na naman! Hmm. Ala, ang lag! Crystal clear! Iyon! At least na says, eh, ay, Derebe, hindi nakikita. Huwag mo pipin to, Ted. Huwag mo pipin to, Ted. Wala naman na tayo sa YouTube, no?
3: Nasa YouTube yun. Nasa YouTube.
0: Nasa YouTube. Ate, na... Ayan na tinago ni Box, yo. Diyos ko.
2: Aray ko!
0: Doon natin mga past for this playlist. Grabe.
3: Wala po mangyayaring suspension order, wala po mangyayari. Aksidente po nangyari doon, okay? Aksidente. Mm. Hindi si Nadja. Naturalis yun, sasadya yan eh.
0: Hmm.
3: Sex!
0: Pero copy is private.
1: Cock!
3: Sex!
1: Cock!
0: Ay, pinpli kayo magsalita. Oh my God. Ninis ko mo na mga mata ko po.
1: Cock!
0: Inalit na! Kapit naman na! Ano mo yung sinisin? Ang haba mga past episodes natin. Sa pilot episode 88, diba? Valentine's Day, no? O ito yung Dr. Sex. Mga may sex ako questions. And

0: Nandito pa yung gay N-word. Okay, opious. Dr. Sex, magkakad lang po ako sinabi ni Stan. Kasi pwede po ba palubuhin ng condom tapos sinabi sa taas na bahay. Para lumipad to gaya ng pelikulang Up. Pwede guys. From this past episodes, ang masasabi ko dito, pwede. Kaya sinabi nga din pwede palubuhin. Kailangan may helium. Sinabi ko ata yun, si Sen. Ako ata yun, hindi ko lang sure. Pabihira to. Pati yung special, nandito pala yung special episode kong ginawa ko may sex ako. Actually, di yan ata ako nag-live sa PC. Sa kabila, pabihira. Uy! Ano na naman to?
1: Aray ko!
0: Johnson, baby oil! Johnson, baby oil!
2: Ginagawa ko na yun yung Mekong Summary of Education, pre. Dapat, kung magsabi ako, i-airin nyo, ha?
0: I-airin nyo.
2: Extend yung show ng kante, mga 10 minutes after.
1: Aray ko.
0: Hanggang alauna ito, pre. Hanggang alauna ito.
2: Gawin mong 1:10 para magbigyan pa ko ng oras mag-edit pa sa...
0: Oh, sige. 1:10 daw. 1:10 daw.
1: Aray ko.
0: Ay, nako.
2: Lord! Patawad!
0: Diyos ko. Pabira to.
2: MSA, may nagawang basta. Si MSA, may nangyari sa kanya.
1: Aray ko.
2: Ano na lang ginagawa ni MSA.
0: Wow, Pinos pa talaga sa FM. Pinos nga. Teka. Oh, respecti. Walang nangyari at 12 a.m. Wait lang.
1: Aray ko!
0: Walang nang nangyari. Ay, hindi ko na pala to yung event, guys. I am just so fucked up. Walang nangyari ng 12 a.m. walang nangyari. Kamukha niya di. Ah, hell no. Oh, no.
1: Aray ko.
0: Got one, ano to?
1: Aray ko.
0: Oh my god. Nadidi pa rin to.
3: Alag ng camera.
0: Uy, ano nga to? Nga pala, ang dami kong gagawin. Kasi yun nga pala, no? Another topic.
2: Ano ka na sa mundo,
0: Diyos ko. Ayun, ito naman topic na to. May bagong paggagawa na naman. Aray. Nabasag ang cellphone. Pero pang isa pa. Xiaomi din, kaya lang China ang ROM. Redmi 6 ata yun. Aray. Pucha, ano yun? Redmi 6? Nara Global T sa China, it's a China ROM. Android 9 by the way. MIUI 11 siya. Hindi mo siya maano yung Google. Ibang Xiaomi talaga, grabe yung Xiaomi Redmi na 6. China Rome. Prime Water. Prime Water. Gagi. Ano pa dito? Sinesend nyo din dito? Patay tayo dyan. Wag naman dito.
3: So, the full-size P-Box here includes this nice flap here on the
0: front. Ito pa. Yan lang ata mga dalawang phone. Dumating na kasi bukas ko pa yung gagawin. Siyempre, mag-multitasking pa ako. Maya pa ako tutulog ng alas 3. Ang dami kong ginagawa sa madaling araw. Siyempre, hindi pala tayo magtatapos. Siyempre, may bukas pa. Sabado, ha? Sa Sabado. Ano kayang gagawin ko sa Sabado? Malalaman natin yan sa special episode ng may sasabihin ako. 1 year anniversary. At sorry sa delay. Kasi due to the unforeseen circumstance in January 30, kaya in-stop ko muna yon. Nag-on break na lang muna ako uli.
2: Huh? On break?
0: Hindi! Noong January. Due to the unforeseen circumstance. Diyos ko.
2: Kala ko, masuspend ka na naman, MSC.
0: Hindi. Due to the unforeseen circumstance, guys. Kaya pinahaba ko yung on-break ko dun noong January. 2 February na. This today. Grabe. Na malalaman natin sa next week. Grabe. Magbabalik tayo sa dati in... ano circumcision?
2: Circumcision?
0: Ano ba sinabi ko? Unforeseen... circumstance... Hindi ko alam.
4: Circumstances.
0: Circumstances, oo. Due to the unforeseen circumstances. Hindi circumcision. Wala akong sinabi. Circumcision of both. Circumcision. Circumcision. Ayo nga pala, magpatuloy na kayo ha, this Valentine's. malala. Pacquiao and Bradley. Pabira nila kayo pa yung picture ko dyan sa ano. Sa Pacquiao Bradley. Sina Pacti Pacquiao. Sabi daw niya, kasi lakas na isang shot ka. Bro. Pabira yan. Oh, nako. Look at that, panoodin ko muna ito yung iba. Out of the past, kasi yung iba mga pre-recorded. Di ako kasi nakakapag ano. So, record, pre-recorded to. Pa dito. So, ito part 2. Uy, yung nga pala, no? Anong date to? May 17. So, mag-3 years na ang dati kong oldest show. Tapos ito namang itong show na ito, 1 year na, guys. Ano ba itong inan ako dito?
2: Legendary to si MSC eh.
3: And that was so important in the general media. We're going to go down the list here. We're going to start with the...
0: Ay, Minecraft Deep Therapy. Pabihira.
3: So, it's the voice recognition thing where you can tell...
0: Sabi daw di boss yung hindi daw pre-record. Ayun taga.
3: It should work anyways if I had to tell them the Minecraft.
0: Tsaka na-mention ako sa Instagram. Oh my God, wait lang.
3: Wala
0: nga. Giga sa T-Jo, para sa T-Jo. I love that show, by the way. Grabe. Grabe yung intro.
3: There we go. So you can see that the
0: napapunta na dito pre. Ayan, nakikita natin. Ah, hell no.
3: There we go.
0: Okay. Umihilod sa batok. Epicacid oil na yan, pre.
3: Which is really long road. Okay, it's worse than
0: you GSCA news. You GSCA news. Pasilis sa aming bagong high-tech at the state-of-the-art news studio. Mga major TV networks kinakaban sa sobrang ganda ng equipment. Love that one. Ay, ano yan? Goldilocks. Eh ano to? Ang blanco na picture, hindi ko alam yan. Teka, yung CR ka pala to. Meron ba to? Ba't may Goldilocks? Eh ano to? Kick mo daw. Ay! Dejo. Katabi katabi katabi to you. Ay naka. I am so screwed. Ayusin ko na lang yung outro, yung intro ko next time. And then mamaya na pala.
3: Okay. So, plug it. Media player stop. Look at that. Media player flex.
0: No.
3: Media player flex.
0: Wala, ang wild sa Instagram, wag mo na guys. Patay tayo dyan. 1 year naging legendary.
3: Media.
0: Yes.
3: Okay,
0: so what's nandito pala yung ano ko dito. WMSA TV 60. Ah, hell. Oy, batadyan si Sir Monario.
3: Nah.
0: Oh.
3: So yeah, pretty cool. Next up we have...
0: Yung makapaniwala, wait lang. Eh, check ko lang yung...
3: Wait.
0: Ito nga pala yung ano niya, yung... Ah, na. Kaya check ko yung video. 32. I'm checking on episode 32. Call 45! Ito yung napaka-wild. Yung mga TGF guys, this is what this was the best memories. Kalang. Call
3: 45. But you can continue with it towards the other fire final plans as well. So we'll hit exits and we'll hit yes and go back to
2: MC Gatas.
3: And here you can have
0: a Lele Beer, Ginebra San Miguel. Take.
2: Malapit na po matapos yung summary of education ng Mekong.
0: Gandaan
2: niya ng hindi mo.
0: Daan pa. Grabe.
4: Communications regulator.
1: Aray ko.
3: So, yeah. There we go. Very, very nice. I don't know. I mean, there were other MP3
0: components. TGF content.
3: I think we can. So, can we even open it up? Okay, so. Yeah.
0: Ala, dapat ilagay ko to sa bago ko at sa joke. Akala sa bagong month. Grabe guys, napasayan niyo ako guys. Di nukuno kayo, malilibutan. Oy, papatugtog ng... Oh, mamaya

I know. Oy. Ay, buti hindi nakita ni Terebi. Ay, yung kanyang nasa TOC niya, guys. Ito pa. Ang dami kong... Okay.

0: Yan ang anunsyo
1: aray
0: ng sa Mariam Education by Nicom. Ay, sinasabi ko, nakaano na. Pabira yun. Aksidente po yung nangyari. Pero walang nangyari yan. Kamu
1: na. Aray ko.
0: Oh, 4 minutes na lang. Hindi na tayo mag-overtime. Yay, tinapos na yung VG.
1: Aray ko.
0: Huwag na tayo mag-overtime pa.
2: MSA, dapat makita ko yung summary of education bukas ng tatlong beses or dalawa.
0: Sige, sige lang.
2: Before mag-start ang show, pagkatapos ng show, at during commercial break. Wala akong pakialam.
0: No, hindi lang kakabur
1: sa
2: ito. Walang pension. Ano lang talaga siya? Warning.
0: Just a warning.
2: Minus 5 MSA.
0: Please. I'm so...
1: Aray ko.
0: 4 minutes na lang bago tayo magtapos. Maraming salamat sa inyo sa first anniversary. At sa mga dumalo dito sa may sasabihin ako. Dito sa show na ito.
3: Objective pa dyan talaga. Diyos ko.
0: At salamat sa mga dumalo sa audience natin. Si Lips, si Justas, si Badil, si Aviator John, si Blue Way, ay nandito pala, nakapasok niya naman pala, si Boss Yo, salamat din for you boss, I love you boss. Di ka nami malilimutan.
1: Aray ko.
0: Siyempre, si Alzarezalea. Si Blue Bridge, si Tora. Siyempre, nandito din yung ating simulcast. Aray ko. At siyempre, sa mga nagsalita, nag-ano dito, si Boss Yo Olenos, tsaka si Gios. Ay, nako. Okay, ilagay ko sa SID. Sige. Pwede mo ilagay. Bala ka na. And thank you so much. We are almost reached to 50. At pahabain pa natin yan. Up to 100. Oh, wow, 100 pa talaga. Pero yun na nga. Magtatapos na tayo dito sa MSA show. I mean, itong may sasabihin ako.
2: Wow!
0: Maraming salamat sa ating sa pagtatawa, patutuwa. Hang on for something like that. Ewan ko na lang, napakarami nating inano natin dito.
4: Thank you!
0: Itong episode na to, wala akong masabi pa. Ang tanga-tanga ko sa salita na to. Busang gala. And also, follow my social media platforms. Diyan lang yan sa akin description. Bahala na kayo. Sana dito na ang TikTok. Yehey! Wala akong ginagawa na naman. Tingnan talaga ako nagpo-post. At the video, ayusin ko na lang. Maraming salamat. Magkita-kita na lang tayo bukas. Sa mahal sa sabihin ako, maraming salamat sa inyong suporta. At syempre, you guys are always. And ihanda mo na Q Music, wait lang ha. Kaya, ito, ang ating random talk show. Kung saan? Mapapatawa ka.
1: Aray ko.
0: Mapapa. Ano pa?
1: Aray ko.
0: Mapapa.
2: Wow.
0: Wala.
2: Crazy.
0: Napaka-random talaga. Iba yan. Hindi ako sabusobo. Ay, nako. Ay, makita tayo bukas. Ito ang ating random talk show kung saan lagi kang napapatawa at iba pa. Lahat lang yan dito sa inyo number one. May sasabihin ako, 1 year anniversary. Maraming salamat and good night. One more thing na.
2: Night suspension ako!
0: Wala na! Ano ba sa suspend ako, guys? Good night! Wala na!

0: bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
1: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Ano po yun? Parang masarap.
3: O eto, ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
2: Camion Coconut Crackers?
3: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
2: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
3: Sige, sige. Eto, try nyo.
2: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
3: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
2: Oh.
3: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours. Stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino doctors. Gremil S. Walang sakit tiyan sa doktor sa balita.
1: Alagang yunilap yan.
2: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Adam Orellar po. Para ang dumi sa katawan. Para sa bata. Hindi nyo sabon ng Kojic soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
4: Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
5: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
6: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mag-

0: Borelar po, mag-MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap! Mag-MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: TGON Radio.
2: Every night, tune to your favorite station. Nagbangin na hanggang umaga.
3: Harito ang TZKS.
2: Tulog na baby, patulog na kayo. TZKS, mapapakabatog ang kasa sarap.
4: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, poker.

0: po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na, baby. Matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Adam Orellar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
1: Alagang unilap yan.
0: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ada Moreller po, mag-zerp powder para maglalaba. Singgaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP.
1: Para sa anak nyo yung mga bata, tadaan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper. Iyong driver sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-545-0469.
2: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sakiting, sa lista dapat di-visit.
3: Your kid needs C by D.

0: na niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lifestyle at D-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya,
1: may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
2: Unilab Quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
1: Alagang Unilap yan.
2: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
3: TGON Radio.
4: Every night, tune to your favorite station. Nagbangin na hanggang umaga.
5: Marito ang TZKS.
4: Tulog na baby, patulog na kayo. TZKS, mapapakabatog ang kaso sara.
6: Love songs, pang defects, pang road trip, pang breakup, pagka.

0: po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Mag Joy Dishwashing Liquid na para tanggalin ng ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para iwas ipis magkakainan.
0: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Mag Burr Brand Choco. Tibay sa choco. Hapunan na. Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.

0: Kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag AO Mi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap Mi Goreng. 25 piso lang.
1: TGON Radio.
2: Every night, tune to your favorite station. Tekbangin na hanggang maga.
3: Narito ang TZES.
2: Tulog na baby, matulog na kayo. TZES, mapapakabatutam ka sa sarap.
4: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, pogo.

0: po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw. From some

0: Adam Oreller po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
1: Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
2: Ano po yun? Parang masarap.
3: O eto, ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
2: Camion Coconut Crackers?
3: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
2: Oh, gusto kong humingi ng isa, please?
3: Sige, sige. Eto, try nyo.
2: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
3: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
2: Oh.
3: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
4: Nagugutom.

0: Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Coffee Ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
1: Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.

0: bituin ka.
1: D-alpha-tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
0: Myra E, aming bituin ka. D-alpha-tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
2: Ako po si Adam Orellar po. Mga tubig iinumin, mag-absolute distilled pure water para malaki distilled water na madaming tubig. Adam Orellar po, mula sa Absolute Distilled Water, 200 piso lang. Also available for Absolute Bottled Water, bili na 25 pesos lang. Promo runs to June 1st, 2025 to May 31st, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 25125 series of 2025.
0: Get 25 pesos of Absolute Water, bottle small and big. Promo runs to June 1st, 2025 to May 31st, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 25125 series of 2025.
3: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
4: AO Condoms, ang pamilya nasa bahay.
5: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo, buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit para iluluto ang Mi Goreng, tapos kakainin ako. Sarap! Coco Martin po, masaya walang pagod. Mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit, sulit sarap Mi Goreng, 25 piso lang.

0: Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.
1: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi. Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, mag-Ber Brand Sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Ber Brand Sterilized, tibay pagod na sa trabaho. Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant, para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.

0: para kain tayo. Ew, yuck! Put ng hot dog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hot dog ni Betlogs. Ang hot dog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
0: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit. Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
2: Unilab Quality yan.
3: Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na semento. Kunin ng semento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa semento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang semento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.
5: Para sa anak nyo yung mga bata, sadaan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, yung driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, yung pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-5450-46.
0: Ang mga balita ito, pabalik ng dyan. Bakit sa stomach pain, mag-Gremil S, tanggalin ang sakit dyan. In this of 20 hours, stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino doctors. Gremil S, walang sakit dyan sa doktor sa balita.
6: Alagang Unilab yan.
3: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremil S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho, nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink, para sa iron, taurin, at inositol, para iinumin ng Cobra, para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
2: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay.

0: Your sinigang mix para palutuan ng sabaw. Original at gabi. Serving suggestion.
1: Ano po yun? Parang masarap.
2: Oh, eto. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
1: Camion Coconut Crackers?
2: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
2: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
2: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
2: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
3: Zara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-coffee ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Zara Guardian po. Sarap ng Blanca coffee to. Para masarap sa kape, coffee ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
4: Coffee ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
5: Ang Burr Brand Junior. Para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby. Mag-Burr Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. EO51CA number 004. Series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.

0: Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2. Para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from Shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.

0: every time, anytime, anywhere. I'm here.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Kain tayo sa masarap?
3: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
1: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary. Among stores. Sa presyong everyday. Jolly Savers. Sulit.
4: Jolly Savers. Sarap payday. Sa presyong everyday.
5: Need extra budget fast?
6: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit. Easy credit na up to 50,000 pesos pa ng loan sa Ronit.
5: Adam Orellar po. Para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit. Para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
6: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills. Kamot o tuition mo. Wala ng extra documents mag-loan sa Ronit.
5: Adam Orellar po. Pumunta sa Ronit para Easy Credit. Approval within seconds, subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Magnolia, strawberry, apple, orange, and lemon.

0: Lauren Sinigang Mix para palutuan ng sabaw. Original at gabi. Serving suggestion.
1: Tara, kain tayo. Ew, yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo. Adobo.

0: BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Banko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Banko na tayo.
3: Tara na!

0: Betuinka.
1: D-alpha-tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
0: Myra E, aming Betuinka. D-alpha-tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
2: Bakit sumakit ng ulo? Bat brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat.
3: Unilab Quality Yan.
4: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.